0: eni to ba wa waye asan ko ba mi edun mari o dakun ko jọ atawa ati gbogbo ololufe ta jo gbo awon lowo maja waye
1: asan
0: maja waye asan o
1: je waye ofu
0: ha o lagbara pupo o
1: je asin won wa
0: ade agbo
1: o wa pelu e
0: o lagbara o aye asan aye asan ko ba mi edun mari o maja gbegbe si aye
1: asan
2: Lori ni bo dola o eyin ni lo tula olowo ko ju ti karuna wala ikura aye wa
0: o kini jaye asan gangan ade agbo tama iyan meji lo raye wa o en to waye tula aye rorun aten to waye to waye asan kini jaye aye asan ta olorun ma je waye asan elomi o ma pe boya dua ni elomi o mo pe boya nti o da ni
1: be ni o
0: tori pe aye asan injele yoruba ninu awon yoruba ni ko ba mi edumare o dakun ko jo mo ja wa ile
1: aye asan
0: aye asan
2: wa da ninu fawaji o olaya tun mi la mo ni aya tun mo se la tun kalamu bi
0: o n pe ninu opolopo en ti n gbo wa lowo kini n jaye asan won ni a mo wa ye asan ki wa laye asan
2: owo kan pa ni ti o ni wa laye ko raye wa mo to ba ye ki ba wo so ra wa si ni ko
0: awon ojogbon yara won o fi ko wa leko
2: ayo ti fun ni
0: aye asan
2: a fi be yo ma lowo
0: ki la n pe ni
1: aye asan
2: o lo se se ko
0: riri e dale to ta n gbo lowo lowo bayi ikani ti lagelu 96.7 fm oke to gaju
1: oke lo
0: gbo oke lo ni ninu ile funfun balawo laafin oba ti o pe meji iru re ni gbogbo nigeria ni gbogbo ilu ibadan ta lo ba ta lo ni afin ti o tun wa ni
1: ile ise radio
0: ko wa je ile ise radio lasan o
1: to lami la kani
0: to wa kari gbogbo aye bi re ba nbe iro o oye o ya sese to nla lewu ni
1: ko si abola
0: lo ni abola yo sese ni sugba koko oru re nilu nigeria
1: lowo
0: lowo bayi o eyi ta nbe nbe ni emi na kira mi ku orire
1: emi na kira mi ku orire

0: Mr. Oladi Meji Oboye Sunday lati Texas nilu London Oboye Sunday ni sunkun omo nigba kokan eyi te nwo ni waju lori oba mi Edumare yo ba wa fi le yin lowo lai pe lai jina e kuku pe gbogbo aye pe oda o ore na ti de oba mi Edumare yo fi ore na ni yin lowo Oladi Meji
1: Oboye
0: Oboye Sunday Sunday n ki Sunday o awoki
1: awo ba koba
0: Alaji Olalekan Samsudin Adesina babo oloye repete oba mi Edumare oba wa duro ti yin o eku palema onko eku palema ojo bi onko were were bayi awon
1: ku palema wa na ku
0: awa na ku palema inu osu kewa yi na ni ojo bi wa osu kewa gbogbo ojo kewa atojo kedogun la ma se ayeye ojo bi wa ko ba mi Edumare ko tun je ki ti todun yi na ko tun ba wa laye Olalekan Samsudin Adesina yo sayeye ojo bi o ko ba mi Edumare o ma pe ojo na ko ma pe ni ojo ekun fun

0: Mr. Dele Otena Ike lati Texas. Oba mi Edumare oba wa duro ti yin mo ma riri yin gan ni o. Mrs. Esther Soyinka lati New Jersey. Ayaba Esther Soyinka. Iriri eda le to te n gbo lowo lowo bayi ogbon bayi lo kuku fi n ko ni e ti mo wa gege bi se wa ba go kan ba ti lu bayi ago kan oru nilu Nigeria o lagbara pupo o si tobi pupo lodo ba mi Edumare o tobi gan ni o o tun wa tobi pupo lodo awon to ba mi Edumare gbe aye le lowo eyi la wa na fi wa ma o pe gbogbo awa ta jo nbe ta to jo ri opportunity asiko yi lagokun oru bo ba dide nle lagokun oru ni dede agokun oru bo ba mi Edumare ba ni o wi gbolo nkan ase o ba mi Edumare o si gun eleyi la wa na se n lo eleyi eni ti o gbowo ko gbo bi ko gba toro lowo wa
1: eni o ko gba nkan
0: kan anu olodun ni won wa fi ile fun wa be awon boys yi o ba ba ti gbon tan akuku ni sun
1: be ni
0: ife olodun te ni sara wa gbogbo bi tawon omo yin ba nde ninu aye nile yin loke okun eja fi leyi na ka fi tag e pe gbogbo bi tawon eyan ti na ba nde oba mi Edumare o je ka ye omo feran won agokun oru la wa lowo lowo nilu Nigeria ti to bi fo olodun o ba wa se wa wa lagokun oru yi ade agbo awon kan wa wa lago mejo fe lu awon kan be losanga awon kan be laaro kabiyesi olodun ko wa pe meje o obo kan soso yi na ni o oni wa dara re bo se fe ti o si se ni kankan ti o bi lere pe o se wa da wo lagokun oru yi abi gbogbo tu ti n gbo wa lowo lowo nile yin loki okun ha dakun lekan na ni kiwo na ba nse ami ti e na o ko gbe to re mi fowo re ra oju re fi rara re ah dakun olohun abe oni o afago kun oru yi afi be o afi bo se n tobi to teni kan kun o le ti o tobi to afi be oni olohun o dakun olohun gbogbo ti n je aruka ogun aruka majo sele senika okan yin gbogbo tin je ogun aruka ateyin atawa majo sele senika kanu wa o maje adie ni aruka ninu aye maje adi eru aruka ninu aye o ha so ti ra mi se
1: mori temi se
0: ori se
1: mori se
0: gbeto re mi fowo re raju re fi ra gbogbo ara re o ni deni aruka.

0: atun fi asiko yi atun fi nki oga wa olootu wa benga olayiwola ti gbogbo aye ma npe ni
1: oyato
0: oyato e ku pale mo aye ojo bi
1: ti o wa yi
0: eyi ti o wa yi bayi ko ba mi idun ari o dakun ojo ko je o ku were were bo ba ku yi seju kan o ma be lo ni o tori laarin ka diju ka ya ko si n to ba mi idun ari si olorun je ki todun yi o to ko ba won laye koko ba won laye dada olorun ko wa tun ni fi todun eleyi ko tun ni fi pa won lekun yo je si opolopo odun ni

0: ti n kilo iwa
1: ko si e agbo
0: lakun e ma binu gugu eyin ti e tun pe wa wo le bayi
1: iwo si e agbo
0: baba yi so awon oro kan
1: aye ya bu pe ko le ta pun
0: mo si ma pe gugu wa na la jo gbo ta tun wa jo di mu ba won ba de bi beria kan sunre o ba won ba de bi beria kan sunre o
2: won
0: wa won lawon wa o pe eleyi iwasu bo la fe gbe kale
2: niru bi
0: niru aye bi sa ma tara wa je
1: ni gbogbo pa ki ma ta pon pon
0: ninu tara wa je eyin te n se to lootu gangan 52 weeks le fi n se to bayi gbogbo mo wa tara ah a n gbadun yin o a n gbadun yin o eyan melo lo dun yin no to so pe oya baba se n gbadun yin e iwo na e gbadun ara yin eyan melo e ri pe a n tara wa je
1: olenu ti da mi awara pala ma ko lenu ti da mi
0: ẹja ma gbadun ara wa o ẹja ma gbadun ara wa ka ma pon tan ara wa bo si nigbagbo pe gbogbo eyin ololufe wa te n ba wa da si pata gbogbo wa latojo gbadun ara wa dede bayeye wo ojo bi wa se ku Abolade Taiwo ojo kewa ninu osu kewa ni Ade Agbo Sunday ojo kedogun ninu osu kewa awa ma se ni get together odun yi e ba se so ran wa leta mo pelu ogo tolo olohun oji odun yo to ni arire awa gbadun yin eja wa na gbadun ti yin na edun awa na nu e fi eleyi e fi ra idunu fun awa na inu aye ta wa nu o awa ni kini pin wa ninu aye kato ma ba lo ade agbo ni kan soro nipa araji ambali abdullah asisi won soro kan were ki oba mi edumare o lori eru re araji ambali abdullah asisi awon si sun lai se wakati kan awon ji awon wa o pe ah se yin ni ajo yi ase pe gbogbo nkan ta n di inu aye yi pata ase aye yi aye asan ni o awon o ri nkan kan afi ba won se laju pada pe ah iyawo awon la won to ri adupe o oba ti ojoju ba na lo se eyin le to le pe ni wo ye na bi jeta e ma won e ma to be e tun wa le pe lale yi ah a ni gboku yin lojiji ambali abdullah asis oba to ni won o ni gba yin lowo wa bayi ko ni gba yin lowo wa o kini pe wa tawon eyan so fun wa ani pin ninu aye o
2: ani
0: ade agbo ani pin o ani pin ninu aye ni ipin wa ninu aye oni pe daada teyan ba se sile won ni ase pe o wa ba wa lo ipin ka ma ba yen ku onu aye nti o wa ba wa ku ninu aye oni se to ba se to gbe lo sodo Olorun
2: a je pe ta ba ni paro

0: aye ba gba lowo re to ri dimu lowo o gbe dodo olorun ni to mu ku onu nigba te da ba ku onu aye ore o tele ode bi sare re
1: o tele de ti
0: o ma ri o tele ode bi sare eni to fe o tele ode bi sare iyawo tebi ika gbogbo won ikan kan ni o wa ku
1: kan kan nu won le
0: ebi o pada
1: ti en ba ni se si re nu e bayi
0: o mo pada ikan kan to ku si oni pada nigba ti en ba lo se oni sere to ba se to gbe lo
1: o
0: toma ipin ti e toma gbe lo ni ta lo ti do nori ise re to ba se
1: bo yo si daada
0: e yo bo wonu sare
1: si da keji
0: ipin keji ta wa ni ti won juwe fun wa o ni wi pe ise to ba se le ta won eyan je nbe
1: bi iru ile ta ti ka le
0: yin eh iru en ta ikan ta nbe nbe yi ise kan ni olodun je mi baba wogun won lo njo kan eleyi o si to ma seku
1: iwo na to si romo olomo to ye ko dunnu to ni yo ba be la
0: yan bu eni to ti dun awon eyan nu ti won so awon eyan se be nikan ni ya kan so ni isin ni e ba dupe lowo benga olayiwola oloje ma ri phone lo yan to won fi ku ohun le gbagbe ru e
1: si mari
0: ta le ni ti iwo na dunnu
1: je berin kankan lowo re ti aba kan de mo ri tele
0: o
1: ko se ka mo
0: ipin te yan le ri ti o ma seku fun yan mo awon akan de da pe mi won olohun to bi won se meeting ara won gbugbo won won di won di pe gbugbo awon yin pata gbugbo ko wa se nikan kan to ri na won wa gba lero wi pe awon fe se ajodun odun keji ti won na ni ipari osu kokanla won wa ni ilu en ti won se lodun to lo won wa lawon ni nkan kan laarin ara won awon fe tun mu ara won ka won o dun ara won nu
1: laarin ara
0: won ki won wo pe eleyi ise kilo se iwo na ma sise bayi iwo na ma sise bayi
1: e dako ejo ise kilo gan kule si
0: kabiyesi olorun won wa ni
1: won fe koruko tamu
0: won wa fe ki o ko won pare yin gbe kan won wole ngbo ba di ose ti nbo won salaye fun gbogbo aye bo ba ri iru pin eleyi dun awon akade edanu ki le fe so won ni be se se yi bayi ta ba wa le ran wa lowo in ta won ba ra won aleyi ju anu in ta won ni ni ti won ni won wa so fun ara won ko lo nku
1: elomi mo elomi ti sise owo ko to di pe la
0: mi lara ipin kanu to ba re le ise kan wo soso yi pe awon akande da yi o oda o emu bu won ni kan bayi kan wa wo laarin ara won kan wa ski won wa di eyan latara nkan ti wo bu won
1: ti wo ro kere
0: ti wo na o fi ku laaye o ni fo loju
1: amen
0: wa ma wo ti wo gbese fun o ipe ninu aye
1: otobi
0: otobi o ko ba mi edu mari o ma ja wa aye asan
2: awon atodo lo soke ni lati fifi lo soke ni to ma da bi ro e pato to ma da bi ro e pato eyin oni ru ka
0: 08064516702 asiko lo ti pe wa nija e ma binu asiko lo pe wa nija 08064516702 08064516702 namba mi nu te pe mi si labi aso kini riri ti e na ta tun fi jo kora wa logban kini mara te ma fun wa kini ti wo na fe fi ran wa kan de da lowo 08052266948 aye asan ni o olo o wa be o tun wa ye
1: o wa ye worowo
0: o wa ye worowo
1: worowo ko tun wa lojo aye
0: kan o tun wa ku worowo ko wa si ojo ojo ayeye kan fun
1: loju ko lapere kankan le aye
0: wa gbogbo eni tin gbo mi lowo lowo ateni tin wu mi e ni waye ali lasan oya adiagbo
1: 070 38 22 65 74 onike pe mo kadam ade agbosi o ojobo ju jina ile atayo ni ka fe pade wo emi ati e o ani waye aso a si mi ipere ka to ku lo ke pe
0: Oladimoye Ogunbemi alias Olaoluwa Bread baba yin ma ko bradi fun wa ni gbogbo igba ile ise Olaoluwa Bread o wa ni Boluwaji ni ilu Ibadan ile ise yin o ni jona o ko ni di titi pa oba mi Edumare o tun ma se alekun daada si fun yin amariri yin o Mrs. Ayinde lati Sokoto eku aduro ti wa ni gbogbo oba mi Edumare yo ba wa duro ti yin o Alhaji Abdulrahman Agarawo ni pamọ lati Ijebugbo oba mi Edumare yo ba wa duro ti yin o oba mi Edumare o ni fi ile ayo yawo lati ilu Oyo yawa ayo yawo oba mi Edumare ko ni fi yin le o Mrs. Marufat Amake Oke Stanley ni Magboro oba mi Edumare ni gbagbe yin o 00 6451 6702 Okeke Ola aye gboye taye lolu omo Abolade iloruko temi o oba mi Edumare maje ko ma raye da mi lake o iwo nko o ma raye ni do lake o ipade wa to ti jo mejo o daran

0: mi o si ro
1: e ti mo pe ba se ma seto yen loko kejeji
0: paru ka mo ka fo se ka mu e fun ka e ka to ni a un ba wo ti ta o pe
1: o lo na je kan ori mi iru oluwa re olohun fe won ori tele ni o
0: ala ise laye ro ayi manika mi o lagbara agbara olohun luka mi o lagbara agbara olohun
1: lai de na panu oruko temi
0: yaro ti
1: e ma bi mo se ma ba baba se ma se
0: inu aye mi
1: ani ma sha oyin re abusu maya ogidi oro omo yo go lu le sukuntan loke oloko ni le ibadan emi nikan ko ki ara le
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: oko temi ni abdul wasi adiwo ye olukun alias akure
0: on ta fe awa na fun ni gbogbo e pe o on to fe
1: ogbon seju gba ko iwa ka ti kan yo ma ri
0: lakanu mi wa e mi osun kin le ri gba mu won lo ti dowo e ka
1: baba mi ladi meji bale loja mo le te mu kiyin o
0: ti mu ba reju
1: baba mi abdul asis balogun lati mona tan mo kiyin
0: iye ma se wa si o ma ko ri mo arewa mo fo le si pe o e se mo dupe wa si kuku lorin mi
1: alaja babona le ismail ya mi ni olowo oja lati balogun pa iyen ni giwa di ni central mosque
0: olohun o ni se gbogbo
1: ambassador are kazin
0: ninu ebi o le jolo ona ni
1: yewa dini na ni mosque
0: ma lo ebi ni te ti ma mu na adugo kan si mi le ta eto na to ba po ju la adugo kan o tu le gba na eyo
1: alaja wa mi na were baba lola
0: ko se gbogbo e to mo eya boju to ko ma se
1: iya temi alaja nusira to lorode
0: ba e boju to ko
1: alaja busro badurudi
0: e ran ti pe ninu okunkun le ma ma gbe ti transformer yin ba lo ba
1: mama mi gangan alaja simi to larodo adeleke
0: ti transformer yin ba lo ba jero e o le ri na mo
1: wallahi
0: o boju te ba fe
1: ta loyin gbogbo yin mo mo riri yin pata
0: elo maya
1: ti ma ni ma daruko yin loko kan akoko yin ogba wa to be
0: alajugo
1: gbogbo agboyesin platform pata mo ki mo dupe lo gbogbo yin
0: alajugo

0: lo de ti ro le aye ri bayi ba fun ni gbo ebe o ki lo de ti opolopo ri bayi
1: awa ki won ma se ku gogogo ebe awa ki won ma se ku gogogo nu lu awa ki won ma pare olowo
0: awon eyan ti ya on ti ti excuse kini won ya
1: ologo ni won ogo ni mi ninu ilu mi ati ebi mi ogo ni mi ni Nigeria ni o e ba mi sha mi pe ki
0: se ba se nbimo tele lati joko ni won bimo lakoko yi ni
1: ilu ma se ku pa pa julo ilu ni ebe ta ti jade wa ogo ni mi ki ma se
0: odi pe opolopo loni itoju omo ti di o ti di balabala
1: ogo ni wa ka ma se okun
0: awon omo pada wole school lojo monday abi
1: agbafe ni olohun gbagba fun nisimi laye se kadi
0: itoju wo lopolopo nse lori omo lakoko yi
1: baba fare an
0: baba to je pe koni koni koni ga koni go kankan na gba ni ko ran tin tin jo meme
1: ya
0: to ti ya nkan ti o ran tin tin jo

0: se mi le mo ti mo bi soro nipa awon omo loro yi
1: omi lo tan si bring out na to dig your ta
0: se ni je tabi je ni ko
1: ara to ko ni omi lo tan si mi o ni pa fun omo yen abila bi
0: ijo la to sinmi ninu gbogbo awon ati eberun olohun yi ma
1: se na duro tan won pada se kini ni
0: ngba teyan loyun layo to si so layo tawon kan toro mo tan be lohun ma tawon kan sunkun modern odun meta dilogun odun meji dilogun ti won be lohun olohun won la koko bi ta de gbogbo awon ti won be lohun ti won sunkun ma olohun ti won fowo sun gbigbe na ginu ogiri oluwa ba da won lohun
2: allahumma amin
0: olohun pese fun won da won lohun
2: allahumma amin
0: wa wali wa walada osu kan osu keji do su kesa o si bi beji o si gbe lo baby factory ibe tin ta mo o se lo ta
2: wala su
0: ina le insana
2: ina le insana la fi osire
0: ona ni ba diro le aye olohun lo fi gbora
2: na fi osire
0: opolopo nkan te gbori ile mo gbo to ba ya
2: na fi osire
0: nti o sele ri yo mo sele
2: na fi osire
0: ohun ti di dayan lola ohun fun lore yo si sore na di banuje mo
2: na fi osire
0: ohun di di sanu eyan pe ohun anu re lodo re ohun o si ni se fa won kan yo si tun sanu yen di roman bi mo re lowo
2: na fi osire
0: opolopo awon eyan ita won kan toro tan wa ka ohun o da lola ohun oni jo damu yo si so damu yo tun mu damu bara e
2: na fi osire
0: fun re ni o mo ka gara bara e
2: na fi osire
0: olorun ni awon wo ni kan yo wahala nbe ila le dina
2: ila le dina manu
0: awon kan
2: awon
0: meta pere na ni
2: ila le dina manu
0: ni won muri bo inu wahala yi
2: ila le dina manu
0: ngba wa kekere bo igba iju kan ni bimo igba obi ni tomo
2: laladina manu amilun soliya
0: ajo sepo nbe daada
2: wa minun soliya
0: on kaluku le bomo labaja tomo tamaduwi
2: wa minun soliya
0: ti oni si etanu nbe
2: wa minun soliya
0: to je pe a sin se daada laarin ara wa
2: wa minun soliya
0: a n se rere a ke se ka
2: wa minun soliya
0: tan ba bomo wi won ba wi nitori ko le da fun
2: wa minu soniya
0: ti won ba mu yan kan pe o se won o se nitori po se nti o da ni
2: wa minu soniya
0: ti o se nitori etanu
2: wa minu soniya.

oba to lorun on lo ni male o ni male ti male ninu imale ti imale kankan o de le bori imale ti e on la se o ni nbe ni atete ko se nipa se le la do ngbogbo leyin re atunda kankan mo ninu re ni iye wa iye na ni imale araye imale na male to be ti okunkun kankan o de le bori re tori pe akope ni atete ko se nloro wa oro wa pelu olorun olorun de ni oro na nipa se re la do ngbogbo leyin baba mi a tun dan kankan mo kabiyesi olodumare emi inu awon woli mo de o gbo pede pede ti o pede loni gbogbo soro soro ti o soro ni ikani loni gbogbo awon ti o gbe ikede wa gbogbo awon ti o sefe gbogbo awon ti o karoyin olodumare ba nti won leyin akoda aye ba nba won se mo je won o peje lenu mo je akabamo ni ojo kokan la loni gbogbo ta ba se ni ikani yi

0: gbogbo eyin ti ati je ati munira fun egbo mi la aro yi
1: la se eti
0: angeli aje ti boni lai dani la mo yo boyin ni ose yi weekend yi ma pe
1: okun ni fo ese mi o
0: eyan ko ati yawo ta ni igbeyawo ninu ose yi loruko baba ma ati emi mi ma idile yin oni tuka
1: eyin
0: da loku agba wa pe wa dari eto
1: alase
0: agbala Gabriel ibare o
1: Jesu lo pada nu lori aye
0: ma wa nbe lati dari eto
1: ireni wo fi ko
0: oku ya won
1: awa mi ti mo tai o ireni wo
0: loruko baba gbogbo eyin te loku agba ori ja si ekun fun yin o
1: fowo mi si bu
0: demola mo san thank you very much my lovely prophet gbogbo eyin obi ti omo yin o wole lojo Monday egbaro oluwa lenu mi
1: ona bi owo aso
0: iku omo lala omo o sise ko je ko ni je ti
1: gbogbo woni
0: ma lo mo po
1: papa pe mo rire
0: ni ba pada de leyin ipolowo oja gbogbo oro omo ni mo fe so
1: pelu
0: papa julo awon obi ti ma n se pe fun

0: ti eri enu sami
1: olorun pe baba mi je ba jo lale kan aye
0: on gbogbo ti okan yin fe ile te ba lo ti e ti wo nkan re te ni lona ti e ti wo loruko baba o ma temi mo la aro yi orun yanju e ogun e ti ku lori e
1: pe baba ba pada
0: gbogbo yin te ni late marriage ogun jakule lori oko lori aya mo ti soro ni ikani la aro yi majemu white house radio kan soso to laafin
1: ole o da mi lohun baba
0: alagbala oke
1: nko o da mi lohun baba
0: la kaka ti eje omi ati ogun gbogbo presenter ti nbe ni ikani yi ko gbe dide e ni ijakule mo
1: iroyin ti dabule owo tun ti wa te
0: iroyin ti dabule pe gbogbo presenter yen tun ti de

0: 80, 60, 75, 71. O dabo.
1: Lagelu efe, jagaba agogoritio, maro wancho.
2: Toro ba ti jade a sentele ni
3: soro ba mi fa keye soro kagbo soro
4: lejo jo friday na mo ni jo wa o kale ni na to de bi wo olorun ti gbe bi giga teni ko ri oba mi ti gbe talaka soke lati nu erupe to mu ki omo lade baba ko ma jeun pelu awon omo lade siyin fo oluwa iwo kan mi ma ti je gbagbe gbogbo ore re gbogbo ile ara baba kan pariwo go go go go go go go go go go baba labi omo yin de lani ojo friday bo lo ti nbe te mi re me iwo ati emi ani mo ro ri omo o lati mo mi mo ma so ni gbogbo gba ti ma ti wa ni waju awon bi omo wi pe awon ti won ti gba ka so mo nu ri ki je pe won se olorun o ki je wi pe olorun binu si won o ki je bi won ti ko fun won lati orun niyan o sugbon emi okuku lo ma tu ita bi omo ko awon te ni ba di daro lo tu ita bi omo ko awon to je pe ko bi omo lo ma fun won ni dunu lo ma tu ita bi omo ko baba kama ba twitter bi amoko ni jesus se wa si ile aye mama kama ba twitter bi amoko ni mo je wa si ore afefe la oro yi abiyamo iwo lo ni oro bi lo ni yi o ko si ayo kankan ninu re wi pe gbogbo adua ta jo nji si lara oro yi wi pe gbogbo esun mi lori re lori afefe wi pe aye tu wa pada du mo huru mo huru mo wi pe wa fe gbomo lowo re first kick chapter 321 bibeli wi pe mi ko mo ni ofo mo pariwo rara o temi ko idi ti ba ti fi tenumo fun olaro yin e sa wipe soji to febe lojo wese ni adege ti agbe akorire ni wipe mi o ni mobo je omo to ba je ko gbera lati bada lati ondo to be oju be lo bibi ta ti ma mu adua ni bada wipe aje kan ta wo yo agbodo mo fun omo mo tu ayo kokan lede ri ki pin fun gbogbo eniyan ta ma ko si gbagada gbagada wipe mi o ni mobo je omo adi kan gbo mi omo re wo na esan lowo lowo nitori iru majabu ti mo gbe mo ri afefe laaro yi mo pa lase wipo ni mabo je omo yen o lori akete esan yen omo yen o ya ko kuro nbe o ni mudi mato wole lati ja fun omo le fun o ayo ni fi kara gbe mo lowo re awon seke sajo yo ni gbe mo lowo re ore mi ore mi loruko ye ko ni fa mo re dajo sori ofo mo ni sije tele sori ofo mo lera lera o ni ba wo se kankan nu re o ajo ofo mo ko ni kan o abiyamo ikawo re mejeji sori ara re mo fe gbadu abiyamo fun o ayo ni wole tori omo re ayo ni wole tori omo re ayo ni wole siku fun omo re o o ni fi wera ti la la gbe to re lowo omo omo to la laga ko ni ko sele omo to la laga ko ni dagbere faye omo to la laga ko ni je be rorun alakeji omo to si o ninu aye o ni gba lo lowo re ayo ni fi ne pari se lori omo re o ni toro jobo kuku ko ni tabe sale fun lori omo abilu ayo ni fe lu omo re ayo ni ge mi omo re kuru ayo ni fi wa la mo yo kuro ninu ojo ori re ayo ni fa ma so si o ani opo omo won ni te fun mama ani opo omo won ni te fun daddy ayo ni fi boji bo omo re la shiri ayo ni pa ma so yo ko wa ba oni le ori o digbo se oni ko tori omo re ori o darin na ko won ni ko ti tori awon omo yin ori o pade lati jesu won ni ko tori akobi wa lori omo re won ni fe ru fun eru lori omo re won ni fi yepe fun yepe omo re ni da lagba ti je lagba ogiri owo ibanuje won ni fi le oleji ka tori omo re ajo ofo meje tabi omo ogbodo won won ni fi ta lore tori awon omo re odaju abi omo ko ni fe je omo re sun aye idajo kuku ko ni da lori awon omo yin agbelebu kimi laya o ni masare omo ina omo ni jo gbo igbo yi o ni chofo omo ayo ni fi la koja omo yeye re ni sare laju aye re o ni foju suku omo tabi mo je da ko ni fa omo re wale ogun oni gbori iya ta ka so omo ninu leye o lori aga egbe didi omo re o ni rebo omo re o ni ko si pepe aye o ni rogo abilu tamatama o ni rogo apani ma pariwo eni ba tori omo re to guso kuku yo fori ara re gbe o ni gbe joko erorun nidi omo re o lai lo ile leto olorun ma to aye wa to omo re to nigba gede ma jo lo mo nwo yi olorun ma mu obori tamatama idi jesu yo fi de oju re o ni ri bi lori omo o ayo lo ma ri lori omo re o ni fi ka ba mo bonu lori omo o ni kawo lori tori omo re

0: yo ni lo ni tabo ni sa fun afojudi kini ni to wa ni aini ti wa laye wara wara le da lowo die die le da tu si eni ba sa fun afojudi won lowo pe lowo won ba me do lowo laye die die die na ni o ma de e ma si fe de do arin le wara wara bayi na ni agba na yo pa afojudi olowo ti owo re nbowo re nbe lowo re o nreti ijo to su awu o woru wa to wu o woru oro to se o woru nkan to gbese o woru rin to rin o wa ko owo re sowo o nreti ijo to jabo ni afojudi mo toro lodi ko fun mi ta wa ni kilo ni deni ko ni ri mo so mo afojudi na npe be
1: owo to ti wa tele iroyin ti dabule dabule
0: afojudi ma mu eyan ni ifaseyin ni
1: owo ti ti wa tele mo ma sara mo ma sara mo ko sara
0: be da lowo bi olowo enikan ko mo
1: to gba adura mi o
0: ewe mi nbe to le gbe ola ladugbo re tan gbe to ba ja ko kan ma je lasan o sise fun kan ninu ara re ṣugbọn en to afojudi ti o juwe fun orin ta ba de ti mo eyan mo ni yen aidagba si n ta abamo iṣẹ mi nbẹ to le la ọ ẹni to fojudi ti o ko ẹ naa re iṣẹ mi ni ma wa kọṣẹ lọdọ rẹ who's that guy ọmọ ọmọ mi ọjọ ma fojudi ọmọ kekere le juwe ọna fun agbalagba ipo agba si re
1: apa
0: wọn ni bimọ kẹyin o sọ lagba
1: bẹẹ
0: ba lo n dagba ti o ni nkan agba bi ewe lori afojudi ogohun yòówù tó o bá ń ṣe dákunjọ wọ yọ àfojúdi kúrò níbẹ̀ nítorí o mà tó ló o mà tá yẹn ńlá ní nǹkan kan ò sí àwọn tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ ni o maintain àwọn tó ní jù ọ lọ́wọ́ àti wọ́n sì ń lẹ̀ tálákà tí ń búra fọlọ́wọ́ olówó tí ń fẹsẹ̀ rìn o mọ nǹkan tó tó.

tere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so lo kale ni apa tere e ti dori oke e kan bere baba eke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo monday ma bo agbo mesan si agbogbo mejila o ma ni agbara loruko jesu yo dara fun o nto nla koja yen o gori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony jesu oluwa wa amara mi si awon eyan meje kan loni ta la ran mi si eni akoko ta ran mi si laaro yi o ni asore jebi ati afibi solore eyan meji ta ran mi si loni re o asore jebi ati afibi solore omo mo gbadura loruko jesu lori ore gbogbo te se e o ni jebi nibe mo wa ninu

0: Holy. Okala awon ololufe kan ni yi.
1: Emi pa so fun mo.
0: Baba e ku ewu omo o. Babi omo omo ni ere ni.
1: Emi meta lo
0: ti. Prophet e mo so la nwaju ode mi baba agbala dandi. Thank God it's Friday.
1: Make my shin o la mi.
0: A jo wa nbe. Oya ladugbo yin ki lo nsele. Titi kan be. Lojo odo alabede logbere ti oya. Koto kan ti wa nbe e dakun. Alaga ajoba bile ona ara e ba wa se. Mo di pariwo boluwa ji. We lodo oba te wa ilu peju dada. Alaga ajoba bile. Kambe ni moko. Ba mi alawo de honorable. Eku na wo ojo bi ijo Wednesday te se lo. E da ko en ba wa ran ti adugbo un.
1: Mi pa so lojo mo. Omo iya mi ma de duro ma ja ko. Ba sare la
0: simbol adugbo yin gangan o ye ja mi si ki lo nsele nbe.
1: Emi won si
0: yo. Be ba nje gbadun bo lati muslim. Wa ko ko ja ye toro die. E dola awon asiso dola nla de gbogbo be.
1: Eyan
0: go kada ara oro. O de se greater esa na awon ara onila. Bi o ba ti e yo titi oloda. Abi ki wa awon o se bayi. Beyan ba de soka. Iwo soka le n soka. Ba ti ko je odo kini odo keji to ba

0: Atisco. Èyàn ti Ojo. Na gbọ. Ojo Taya. Gbogbo toge.
1: Mo se o ti o le fọfọ mo. Mi ya yo.
0: Ba di gbọ Ojo wọwọ be lo ko je gbadun ara re. Ajo kan gbogbo toge ti nko. Alaga Tazi nko o. Alaga Tazi. Tazi PM.
1: Sọgba ti.
0: Awọn abẹtẹ yo se foju di.
1: Basiko to ni aimo.
0: Bo ni ayin ti muslim
1: to se
0: de lord yaro
1: eyan mi so se
0: pada so di njo
1: sai se
0: muslim june 10
1: wa lojo kan
0: e ba dupe june 10 wa ni aboru boye o
1: sai se
0: ogun atan
1: o
0: aboye bo ti se
1: tori wi popo to ni ti la
0: bo ni alagbala alagbala temi

0: wahala won bi saba won bi laju an bo lapa be yen ni ti oro ti kase e ti mo nba bo try lati activate ticket e o le jewo o o tin da bi ajo o tojo meta mo dagun la laaro yi mo wora re ran mo relent mo wararo o le jewo lokan akoko nu elekeji mo so fe lati bere osu ta wa yi ti o fi di osu keji la odun yi 100 million naira lo wa nle lori ti cash e o lati pe ni 2525 losu kokan iyan lo wa mu afikun owo to fi ba gbogbo owo ta npin lojo ojumo afikun owo ti ba o lo fa ti ojo Friday yi to ja yi pe dipo 500,000 ti awon eyan gba Friday tele o ti di million kokan bayi len to tumo si pe ba ba gbe latori 100,000 I'm possibly 150k from 150k to 200,000 then from 200,000 to 250,000 naira lati 250 lati possibly 500,000 500k from 500k I'm possibly 1 million naira ba se yi ko to lago mewa laaro eniyan mo wa gbo o to jo meji jo meta to tin gbianju aje ko se ni to le so o ehe o le je ni lokan o bo ba dagun la ni o dagun la ijafara gbogbo e lo lewu dagun la lewu ijafara lewu ticket yen abi kan so yi pe network yen lo ni serere nwere bayi aye oni mu wa o ni gba bi network o sentose bayi ore mi ojo nlo oba lo ma do dagun mesan agun mewa network o ma lo wo mo lowo bo se jenun o *347*1004*2# ni o gbe ode be *347*1004*2#. Baba ti send the code yen wa da message pada fun yi pe melo lo fe ta ba ti da pada bo ba je mi ni woni oni meta lokan yen ni won ma se 3-in-1 yen play 3 ticket get 30 ticket e kan na ni ge se bo ta le ko kan ta kan da jo ta kan lagu mejo ta kan lagu no 3 at a go 15 ni yen play 3 ticket get 30 ticket tactics ni o ba se 30 ticket to se mewa e bi 50,000 naira kon ni your ticket ri o ma lo bi 300 ticket inu koto wa so fun mi iwo na gbenu si kan be yo fori so kan bi o 100 o le mu 150 o le mu 250 o le mu 500 o si fori ani kanun mu pe ko le je 1 million naira ati gbe ti mo ti en ri iwo lolohun pe sugbon ndagun la o n kore iwe si okan abi ada ko si wahala aye o ni fire temi sapinle o be n ti yin na bo ba ti a sunday e ba hun ti e da pada fun e awa bere yi pe transfer lo fe se abi ssd code iwo mu number 1 transfer nu oba ti mu bowo ba wa lori phone re iyen lori bank app eni o le ra latowo e direct bi oba sowo mowo lapo re cash lodo awon oni pos lodo awon oni pos so pe bank details won send si o yi o fe ra ticket nbe kan ra se lodo awon fun alowo oju ese ni message o dan lori phone e wi pe ticket number re ti wa eligible lo ba tan ko kan mo reti gbe ayo lago mewa ni ani 1 million yen iwo lo je okan mi lo so be o okan mi esi tan mi je o wa ku sowo owo to lowo ko gbe gbese mo ni soju ba nlo baba wa je gbe alaye kan be abi nkan kan be to fe be lori ti cash e 020-1330-6194 o le pe number yen tabi ko chat won lori WhatsApp number o de le call o call WhatsApp call WhatsApp number 090-26-02-6314 090-26-02-6314 bo se je niyan lori ti cash mo pade mi nro na mo bere cash lo mi o mo ti gbe ode be o bo se je nu sugbe laaro yi o je o ya papapa lati be ye asidego idije US Open o ti debit olapere bayi o e ma ri ba siwaju for semi final Arina Zabalenka zaba o fi yaje Jessica Pegula o ti le kuro ninu DJ yi 7652 lo fi gbe debe en to tumo si pe Arina Abalenga ti wa se kagba eleji omo waye baba ti nde lola beke na majula aro e koko gaf omo ilede America won boju re je o Elina Raibakina Elina Raibakina nlogbo se re wo le njo tumo si wi pe bibi oro de du oyin Elina Raibakina ati Sabalenka won jo ma gbegbere ikanu la se kagba 6346 onis Raibakina do fi lanfa ni ati gbegbe oroke bi nkan se ri niyan o ni ipele ti awon obirin ni ipele ti awon obirin niyan o se ri ti awon okunrin semi final o ko ma waye iyan to ba tin di en de di agogo mejo lale ikohun Alexander Zverev ohun ati Karin Khachanov won jo woju ara won won woju ara won e ki gaga ni tin sele won jo gbera won debe iyan lori owo yen iyan ni kere kere kere kereji lori owo yen ebolo wa kere ki jiji kereji ojo Sunday la se kagba tawon okunrin o ma waye o ya lati be yen gbagba gba si de go ivi gagbe gan lore sore ma waye to ba tin di loso yi Niger Sportsman Football Academy olore sore meji ni 2-1 ni o awon under 13 won ko do gbo won won ko wa ko na pelu ruko baba so ni pa Niger Sportsman Football Academy under 13 under 13 ma koju youngsters under 13 ago meji ose 2 pm ni o niyan ma bere baba di la ago meta bo 3:30 pm Niger Sportsman Football Academy under 15 won ma koju soccer stars lati onara ni o onara la won ti nbo onara local government ago meta bo niyan oje onibeji papa sere marvelous pitch to wa ni inu liberty stadium gege bo si jari se colony wo mo si omi eko eko na ni nibi ti o ti waye nu o bi gagbaga to waye lana atesire e jaroju oja baba toju oja de ifi gagbaga to waye lana to ntesi baka na mo lo pin ose ose ma ri e jaroju oja kade o eku kale
1: ara so ya nigba ti won gbo je komo latenu to striker
2: lagilu fm
3: 72 hours with god agbara olorun ma role bile titi se yalu ninu aye oni boji pe eyo ninu ipade adura wakati mejile la adori pelu olorun ni CAC Covenant of Mercy aka majemu anu olorun tun ma lo baba prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe ewo to sun kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o se otitun esa 43 verse 19 la korie latojo friday ojo kokala si sunday ojo keta la osun kesan odun yi 11th to 13th september 2026 lojo friday ati saturday agun mesan aro metausan ati showru lagun meji lauru lojo sunday apade lagun mejo abo aro si meji lausan ati showru lagun mekwa le o je roni witi ni mexico kilometer 18 ibadan fe expressway o sengere ibadan ni pile ojo ifonse olorun alaye prophet abel taiwo ojo baba isoji ori afefe olorun ma lu atawon ifonse olorun mi oko bossi wa lawon asaye ilu ati pile kokan ti o gbe wa si pade adua yanu re nduro di onbe o
4: Eyin ti papa apa mi na ti gbogbo ile mo pe Zuri lo se kini Zuri lo lo kosoko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gege alubosa ilo ede leyin na ibani je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati pa ti mo tin lo ohun ise be Zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayeye fun mi pelu die Zuri onje mi ma ndun orun re si ma ndun gan ni Zuri lo lo ko se soko yoko to o se kini o shoki Zuri wa ni gbogbo ati shopu kakiri Nigeria ni iru shiki, jollof, beef, ati classic. Zuri lo shikini. Zuri lo loko.

0: atuko ojumo o
1: olorun oba o te o
0: eh aku ojumo mo
1: oga
0: ni gbogbo bi atuti nlanfani ati mo gbora wa lo ro toni tori pe awa ti ju asegun lo atun dupe lowo olorun be oke nitori pe o do ni pe ki atawa ati yan atun kura wa daada to da wa po bo oke oni je ki ibanuje otu aka
1: o
0: pelu be ti wa nlanfani ati mo teti gba laaro e bo soju facebook e tun wo e ba wa fun ke like re ke bo ko lo fafa
1: yes ka
0: e do ki iroyin o na la se be gbe kan yin mo le lo ro toni abidemi lo kan temi o akande lo ko baba to bi mi lomo oro agba bi o ba se lo ro bo ba pe ti a mo se lojo ale oni tojo ojo jimo tojo ojo nla
1: be ni
0: yo si gbe ire nla nla
1: o ye ko wa wa ami o ami a se edumare a je pe kemi na ma fi anfani ohun ki gbogbo awon eyan wa kaakiri agbaye awon ton tele wa nikan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke wi pe e kaabo aku ojumo laaro yi ni gbogbo bi te tin gbo wa to ba wa je wi pe eyin o ti ibo si ojumo lawon orilede te tin gbo wa tori won gbo wa kaakiri agbaye ni awa n ki gbogbo yin na patapata to to de se wa na ti de a ki gbogbo yin na pata wi pe e kaabo sori iroyin eleyi ta wa n pe ni edoki ni ikan ni lagelu 96.7 fm oke gajoke koni buru feni kankan wa fola shadi ajala on loruko temi ti mo nje awon royin ohun won ti gunle niwaju wa eleyi to si je wi pe a bere si ni ma mu kini ohun lokokan ejeji si esigbo yin ni awon mo wi pe tori pe feran wa le fi wa nbe e de mo pe edoki yen o ma ki be o de ma wa daada be ni awon na kan lohun oba eledumare ni o ya e ja jo se kini ohun to ra le da se e seun be ti se wa nbe pelu wa
0: oda tori pe arara da duro pin bi ti william bo ba ti si ilu ti si na nu iwe royin daily post ni ayin nibe ni won ti gbe royin akoko ti won ti gbe soke
1: nibi
0: ti peter obi eni ti se omo oye fun ipo are lati nu egbe oselu nigerian democratic congress ndc to ti sala yoro wi pe kini eyo mo nigeria be eyan ba ma so ti eni oni ya pe gede bi igbase ri are bola ahmed tinubu te wo hun ko ni gbagbo ninu orilede nigeria to je yo kan sugbo hun in lo ni gbagbo pe won nigeria in na lo ye ka ma wa alaye oro wo ni bendie baba darin gbugbedo ki iroyin e mo gbola aro yi o
1: o ya eleyi to wa ni iwaju temi yi to ja iroyin edoki ti won fi ma mo wa lati bi akori re mo ni iwe iroyin ti the nation ni iwaju mi nbi ti iwe iroyin ohun to si ko iroyin kan to kun keke iroyin lo n salaye oro wi pe igbogun ti igbesun mo mi lorilede wa nigeria won pe kini yen o tun ti gbona ara mi yo nitori wi pe ni lowo lowo bayi won pe awon nkan jagun eleyi ti awon mo ogun oju ofurufu ti an nilo won pe ni orilede america won pe gbogbo kini ohun na lo ti bere si ni wole to si je wi pe gbogbo e bayi o na ni won fi mo gbogun ti igbesun mo mi lorilede wa nigeria kini yen muso lo ma pada yori si tori pe alafia o ma joba lorilede wa nigeria ni o ye tele mi ka lo sinu iroyin nigba ta ba de oju e gangan eyin o gba iroyin yen ekunrere lo je o
0: oda omi na tun re iwe iroyin daily post na ni mo si wa won eku nbe lori eto dibo odun 2027 ele ti nkankan gbogbon kobo ko je ki ipade awa ati e ko ja si rorun
1: ami o
0: ni ayin ini kwankwanso eni ti se igba keji omoye fun ipo are lati nu egbe oselu ndc iyan rabiu kwankwanso lo ti nfi oro bi amaran bi oro sita fun eni to ti bi gba kan je igba keji are lorilede nigeria atiku abubakar oni ewo aiteyinka ilando wobo eja bara wa so tin jo toro atiku abubakar yowo yose re kuro ninu pa fe di are lorilede nigeria ko wa si atileyin ele to gbangban fun atohun ati pito bi o
1: oya gente le lo si inu we royin daily post pelu iroyin mi ele to nbe ni owo mi nbi enikan to je wipe ajafeto omo niyan ni onitohun aisha yusuf o ti salaye oro wipe kini se ri eto dibo 2027 ele ti nbo lorilede wa nigeria to je eto dibo apapo nile yi won ni gini koni saye wipe a njibo a runbo mole a nparobo won ni tori pe kini gbogbo ojuba yo wa la re lati word bayi elo ni bo le se ka nbi awon wo lo wole nbi be na ni won se je mo gboju si kaakiri orilede nigeria iyen ni gbogbo awon ipele eleyi ti eto dibo won ti waye lorilede yi titi de oke lon lon won pe won ma wo gbogbo e won ma mo gbogbo re se yan ko kali ga ba so pe on fe dowo ru lote oro agba iwo ko yi ko le rowo da tori ni si bayi oju ti lo bayi ati mo gbogbo kilo si wa si so gbogbo bo se nlo ni
0: won
1: pe ni teni kan ba ro pe boya won o mo run kiri kan mara bi ti tele tele kan ni aye raye kan ti won ti mo se won pe ko ni si anfani furu e loni eyin o gba iroyin yen ni inu iroyin ta pe ni edo ki
0: oda o e je kin tun se be kin mu yi iwe iroyin daily post na ni o tara so se
1: o pe na wo
0: si ipinle osun ipinle omoluabi ni ayin ni eni ti o je okan lara awon ojini agbejoro lo tin fi oro lele pe egbo se ri bi keyan ma yowo yose ninu imo gbere ni lo ile ejo leyin awuyewuye to ba suyo latari eto dibo
1: won
0: ni o mo da gan mo ni koda koni ja so owo owo ilu koni ja se lofo yo si mo adinku de ba ifanfa pa he kaya soke ti o ma wa laarin gbogbo egbe oselu toro ba je mota lo sala yoro kunle adegoke in lo fi ogbagboro gbalẹ be
1: iroye leyi to wa ni waju mi na lo mo soro jade lati ipinle anambra kini iroyin yen salaye si bi won ni eni ti se gomina won ni ipinle anambra yun ni chukuma soludo o ti soro soke lanu de yi be na lo ti jakara ko di mimo oni se fe gbo se ri egbe oselu apc yen eleyi teyin wo yen won pe eje ti nbe lara egbe oselu apc o na ni nbe ni ara egbe oselu kan ti won pe ni abga won si ni eken ni awon mejeje ni won jo fe jo lepo to fi ja wi pe gbogbo re na won ti mo ibi ti oro yen to ma yori si ki gan ni nkan ti eni ti nse gomina ni ipinle anambra kini nkan tori to fi soro yi njo ni awon oro mi eleyi ti o fi gba leyin bi eyen tele mi lo sinu royin eleyi ta wa pe ni edoki laaro toni gbogbo eso ki bayi inu eti gboyin ni o pada bo si
0: oda je nse be ki mu eyi ninu iwe royin the nation lo oro toni
1: okay na
0: eni ti se igba keje are ni orilede nigeria
1: ojogbon
0: kasim setimanu o
1: okay na
0: won ni lasiko ta wa ba ti gbe ra firije gan lati orilede nigeria won ni tara so se ilu new delhi ene baba gba lo onile indian won ni won si be lo re se be ko pa ninu eto kan eleyi ti won pe ni BRICS summit lori oro oro aje ni o
1: iroyin eleyi to wa ni waju temi ni inu iwe iroyin punch oni mo ti ri iroyin yen won pe egbe awon ti won je osise ni ati salaye oro soke papa julo ni olulu ile wa ni ilu abuja won pe fe gbo se fe gbo in to wa nle yi e tete mo bi e ti sese o won pe egbe ohun o ke si awon ti won je alase eleyi ti won sakoso iyen ni olulu lewa ni ilu abuja won pe fe gbo awon kankan wa eleyi ti awon ti won je osise papa julo ti won je oluko ti won lalase lori re won pe awon fi ojo meje gbedeke re la won fi ti waju yin bi e ba le yanju awon oro yi ti e ko ba le yanju awon oro yi ti e ko ba le yanju awon oro yi nkan ti awon o se won pe kini won o bere yanse lodi eleyi to ni agbara ni to si je wipe yo ba to nile ati talejo gaga oju re se ko si problem sa
0: o so pe awon e mo mo se be
1: ni gaga se be awon ti won soro fun na o ti tete gbo won pe alafia lo da lori lede nigeria bi ba da sele lawon gun kan awon nkan ti o fara gba yo po eyin melo awawi se ti sa ni won
0: je mu iwe royin daily post ni ahin
1: nibe
0: ni ajo lominira tin seto dibo nile yi inec won ni won mo ti se ifilede ami idanimo egbe oselu ndc eleyi ti o pe ni logo tutun won ni won ma ti ba gbe lede koda won si kede awon adari tutun eleyi ti won je ti egbe oselu ndc ohun
1: se ri iroyin eleyi to wa ni iwaju temi on na lo soro jade o lati inu egbe oselu the African Democratic Congress adc ni won pe won bu enu ate lu ikolu kan eleyi to waye iyen ni ipinle kaduna lori awon omo egbe won agbe wo awon so fun yin ki se pe egbe oselu kan na ni o wa gbera re kale pe ohun bo n se wa yi jagiri jagan o gangan lohun mo n ba re to je pe ohun nikan na lohun le se won pe egbe gbogbo re kuro nbi o gbogbo andan de eleyi te fe mo se si awon omo egbe awon yi awon o le gba lai lai nitori idi eyi ko ni kaluku so ara re iroyin yen laaro to ni eyin o gbo basiko ba ti to edoki iroyin la wa npe
0: ona je kin tun se be kin mu mi ni ahin iwe iroyin Nigerian Tribune lo so si ahin o nibi je ti ni agbarijopo egbe awon oluko lawon fasiti eleyi ti won pe ni asu won ni won ti tuto soke won foju gba o won si fi ikabenu won na soke pe olohun gbo àwọn ti ṣetán o láti gùnlé ìyanṣẹ́lódì alágbára jákèjádò tìbútò orílẹ̀-èdè nàìjíríà látàrí bó ti jẹ́ pé ìwé adé ń tán àjọ kan bọ̀ lọ́dún 2025 pẹ̀lú ìjọba orílẹ̀-èdè nàìjíríà
1: okay,
0: wọ́n ni wọ́n ti ṣiṣẹ́ lórí rẹ̀ o.
1: tọ́ ìròyìn ọ̀hún ó ń tẹ̀síwájú lónìí pẹ̀lú ìròyìn kan eléyìí tó ń bẹ ní iwájú mi tó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé àwọn kan eléyìí tí wọ́n ti kúndùn kí wọ́n mọ dá wàhálà halẹ̀ lórílẹ̀-èdè nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n pé wọ́n mọ gbé wàhálà kaná gan ni wọ́n ní àwọn onítọ̀hún nípínlẹ̀ kan lórílẹ̀-èdè wa nàìjíríà wọ́n pé wọ́n mọ̀ kú ọwọ́ nítorí wípé àwọn ọmọ ogun orílẹ̀ wọ́n pé wọ́n ṣe kinní yẹn fún wọn níbo gan ni wọ́n ti ṣe kinní yẹn fún wọn ẹyẹ tẹ̀lé mi ká lọ sínú ìròyìn eléyìí tá a pè lẹ́dọ̀ kí láàárọ̀ ọ̀tọ̀ ní ṣọ́kí ni ìròyìn ọ̀hún máa bọ́ sínú
0: omi náà tún rèé ó gbé mi débẹ̀ o ìwé ìròyìn the guardian
1: okay,
0: wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ìní ọ ti gbé ìlànà mímọ́

0: kulu igbonsafefe eleyi ti awa yi won ni ijoba apapo na lo tun ti setan lati gbe igbesi alagbara kan lori awon oro kan eleyi ti yo tun de omo orilede wa Nigeria lorun labala bo wa ni eyin etele mi ka lo laaro toni eyin o gbo iroyin hun ekunrere nlo je
1: je to fi yi kun ni ahin iwe royin di gaja na lo ko odiroyin
0: okay
1: pelu eto dibo odun 2027 bi se nkankun gbogbo na ni
0: won
1: ni ajo lominira tin seto dibo ni nei INEC ina lo ti salayo ro wi pe awon si amulo ilana eyin imero odi oni
0: okay na o
1: gba tinuda eleyi ti won pe ni artificial intelligence lati mo kefin bi awon ayuyu kan to ba fe waye ninu esi idibo ile ta ba se lori lede Nigeria won ni kini ohun o tete tun fo pe
0: one
1: o ra won kini robu
0: robu one
1: ebo ni one wa yo so pe eh what kini kan unit kini kan police ni pe
0: na
1: won ba ya yanju
0: abo aye lori lede Nigeria
1: si oro wi pe enikan won wa awon eyan wa gba 21 e wa ko 211 si
0: ni bule ti ma ri aduru figo yen hard mara won olon ko gba wa e je ka lo si odo DJ Spider tori bo n ti se wa n ti eyan o tun ti gbo wa je genge o fe taja ni lagba lowo olon o si ta o ya o mi so nibe

0: granti fi mam ti lo yo ala fi ti o gumo se ata won imamu imamu kin ka bo
1: o tutu ba mu aforun si keji
0: aro yi lagbare ledu bare
1: yo je ba olohun wa ni
0: ke lehin tin ba te ka ipolowo oja ide
1: yo je ba olohun
0: ala ki lo olohun wi kila nabi so
1: 15
0: Olorun
1: la
0: kilo Olorun wi kila nabi so Leyin igba na la pada si oro anabi tara Olorun se Olorun la tin babo lati bi ose melo lati wono osoro mi o le awa tun lo gbodi e pa nse olon la
1: anu ara re lo lo ti mo yanu
0: eyi ta fi kaji re le
1: anu papa nsu lo yanu
0: ma je prayer point fun ta aro yi
1: oun
0: na lodun to nbe nta
1: odun
0: awon omo ilewe gbogbo abi amo alalubarika pata
1: alubase yanu po mi yo foja
0: aso ilewe ti gbo
1: ta ti se ni e mo ya
0: lati jaleyin ese
1: oja tin se mi
0: ara park iwe iwe ajako iwe kika owo le iwe
1: ora se da koja asopon daku wa faye mi se ya
0: iyen lo tun je ipaya fopolopo obi lasiko yi
1: onu daku mama je nko yo
0: arin wakati die tokun yi
1: mama je nko yo nu
0: mira wa le olon lowo tori anu tara ya koni ese ade la kun baba yo ba lati ilu eru mami ku orire awon rodo rodo te nkan class lana re sada ni wa yo le won mo yin lowo wa soju emi ti yin na ti won fi nda ara yo

0: ọpọlọpọ ọba le le laako yi
1: ọba to pe lo ni kan wa ọba to pe lo ni kan wa
0: mo aji mo rufu atoba lati lugbo ara
1: alaalu
0: oliwo olugbele lati lu si aji nurudi ola abero lati ni anso nle ibadi ale le ati ya le le abi amọ alalubari be yen ba woja lasiko yi
1: gogbe ni woja kale
0: awon eyan o lo reran
1: ari pe iwo lo
0: ri ki se nu ile awon wa gboke lasiko o da awon olo raso aso ile iwe awon mo ni lunch bag bag ti o fi ko mi bata o si tun gbowo
1: sari sari ọlọrun oyan ni to ko fi
0: n bi ijo ti won gbori de ko ibi ana ta ro ko le yen gun repete
1: ma da won lohun
0: o ntan lo bayo
1: ma da e lohun po ba
0: do we o
1: gbogbo alaye atawon to ni eni le ru
0: pe ara la ma ma fira wa lọlọrun lọwọ ọlọrun to sa awon eso yi fun wa ati gbe bukata ori won ogbodo ni wa lara a gbodo toju bole kaakiri ka to ri bukata gbo ile yin bi ose mefa seyin
1: adeto
0: si ye ka won mo tun wole ilewe ko mo teyan tun ma gbe nule o lo suku ni airo wo suku san ni
1: aso se ti o se ni le
0: bo la uzumi lai mi na nkati kati
1: se
0: ru ola be fun wa ojare
1: ni
0: mo ba wakati to kun yi gbo awon ti o ti rona kan bi lupona mo ti jare ba wa sile ku ayo fun kalu latari wa ata ila orun pelu iworun ati guzu kanu o wa wari ko so kale latoki ko jade lati nu le si wa
1: Baba
0: bi mi ma ti wa na ogbo wala haula wala quwata illa billah
1: Baba bi mi ma fe si to wa ni oba
0: omo la ni jalu abala kile olohun wi kile na bi so mo pe latale ana le mi tin lo mu temi ba

olu akemi ale boje yusuf olade meji ti ma banjo ni drive doni ade sogbe ni ti ma banjo ni drive opo lara za salami omo la suwaju ke aseda ya aseda fiu tawa kaleto abi o aseda wa so ba fashiona kabiyesi ba kori ade o o ba fashiona lati ilu eru ato iba oloye de salaude loyo lori ti jani fati mi ba to ku temi oba ma fe so daddy afis abiodun mi ba to ku temi oba ba fe ava ro pe ye mi bu ko simo eyan mi dada wa tun ni kilo to jo oba wa na se ole la wa dada mo mo da won lona to ya to mo ta nse nise na re ko ju bayi lo ma nu atalubarika ati ri olohun ta yo gboro koja be olohun koja ba se nwo aye lo anonu olohun ni mo da sara fi anu e fi ro kiri ka wa dalaye iku ti o pe daju e dalaye ro awon mo wa ti o wole iwe bukata awon ma yo soro fo wa lati bi olohun bo se ku ko mo adam o ko te ke da o ma ti lona kan ni wakati ta wa o ta ola mi ma lo ku emi ni o pa ide ran lowo fe ni kokan wo lo ba ku se lo mi le mi a siri wo si bu iku a si ro na abaye ya ku gbo ba ti ku pa sa ni le mi a la hawla wala quwwata illa

Islam le n gbo lati ile ise lagilu 90.7 FM oke gadi olukmono mo ti gadi aja tawa kali tura fiu bi odun mo ti na pe won ku orire ojo bi teni Kiawanu leke monu waku uriri ojo obite ni ojo Sunday Ede jabayo mi Fiki ola jide Jumat Mubara Warabale kumate lebo shenlo Wayo ni mama shen kaka kuma nidi pataki E daun shi olo wiyato sita wayo

0: Alhaji Aliman. Amadu Shitu Abimbola Layo Layo. Bagba ti le ruwa. Awon waka awon lowo odaji ni lati 1970 and 80s ni. Ti won ba ti perun asuba te ba agu marun koja die baba yi o ti bo sori mi ma ma wa yen nene idi to fi ye ka sha salatu fo nsi ona ko madu yin la dare afa agba le ru amu gbe fun yin emi to gun atalafi gbogbo awon eni olohun be to jise olohun oya jalo
1: ba ti anabi yoju
0: sallallahu alaihi wasallam
1: o wa nbere lowo anabi pe igba to debi ti won lagbaya ara won ni kini won ko jade nbe e gbe ke la nabi so anabi ni la mo adiri shei an mi ri nkan kan ti won ku nbe
0: allah akbar
1: sugba won ti won mu nkan jade ku nbe
0: won mo pe
1: awon mo pa won mu nkan kan
0: ku nkan ku
1: awon ku nkan ku nbe aba wa tokun aya abu kapsha ti se oko iya wa limatu sadia aya re ba kauki
0: ah
1: aya Yana, oka oke, koma se pe isele to sele on, lyo to pada ribi ti arare, lyo to pada sele. Aba watokon, ujwa anabi iri nkan o.
0: Sallallahu alayhi wa sallam.
1: Isele on lobe, nipa anabi wa Muhammad pe, inka to sele, koma ba kwa da to se geni,
0: koma
1: ba kwa da to sele ma, koma ba kuta kwa da lo sodo yare. Ti se amine pe
0: ah kuku mo bi ta wara kunrin ti wa
1: ah mo bi ti won ti wa o ko ma se pe won tun pada wa le keji
0: ni si ni ngba won ti mo bi
1: kon ti won ko ma tun wa pale re ma won ba pada won da pada la won da pada lo sodo iya re ti se amine tu omo wahab iya nabi wa muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: kini yan si yan ba re ni si won oni ah e momo te gba to ni nkan kan o le se muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: nkan kan o le se
0: Allah
1: okan mi se kini o
0: okan mi bale
1: okan temi bale nipa eni oni nipa muhammadu sallallahu alaihi wasallam o wa n lo be ya wa minani la ta khofi iyai alimadu sadia mo beru nipa ta ni nipa muhammadu abu kabusha la ta khofu ma se kini mo pa ya nipa omo ti agbe fun yin a fasha na lori nkan to se kini nkan to sele si annabi wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam falamu akun asa afina amalahu bi shei se ri nkan to won se gbe un won lo tun annabi wa muhammad won lo tun ro pada ni
0: sallallahu
1: alaihi wasallam that is oro ti oro telomi o so to se pe won so pe oro tani tanabi ba so ni o ma dun leti awon ti n ba so fun ni sallallahu alaihi wasallam iti anabi ba ri olohun oba re ni ba se kini o olohun oba re ni ba ri ibi ti anabi wa muhammad ba te olohun oba re ni ba se kini olohun oba re ni ba te baba wa o wa nlo o nlo be wa kodi ro aita wa ana ahmalahu said mo se gbe ye inte mi ri pe gbe ti won gbe won lo tun aya nabi wa muhammad won lo tun si ni kana nuron won lo tan imale sinu aya nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam imale ye wan tan ninu aya nabi on tan ninu aya nabi wa muhammad baba wa leyin gba ti won wa da pada lo sodo iya re isele mi ba tun sele o baba wa isele mi no ba tun sele Anabi wa Muhammad
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ati yare sallallahu alaihi wasallam won lo ibo won lo ilu sham won lo ilu sham thumma talabati ilayya anta wuda bihi la badia maratan thaniya fa adati bihi alimatu abawa leyin gba ti alima da pada lo sodo yare tan iya anabi wa Muhammad ati anabi wa Muhammad won lo si ilu sham kin won lo shimbe nigba won doju ona ki lo sele nigba won pada abo ki lo sele baba wa tokun to ba dijo mejo e tun je ka to feyun na ni oju awon ara ile oni doku emi ni oni doku eyin ni oni doku ti o fi dijo mejo ta tun fi ma tesi waju nipa itan anabi wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam abdul salam omo teni olala wale omo lani lo ko mi o assalamu alaikum

sallallahu alaihi wasallam. Ya wala yi ta dai ya tabi waje Olorun. Yakubu kata wa koja si waju eni tagbara re ka. Gbogbo ohun to mu iporuru okan wa pata. Pa ju lo lori bawo lati soro awon omode wonyi si. Ni to nji opolopo ba le ile ati yawo re le latago meta uru. Ejo yen ni won ro ki won o to sun. Go meta abo ni won tun ti tara won pe o ti eyin sun ni. Ile Monday mama ti.

0: alagbara alaye alagbara lorun ni ti ki tan lodo ti eni ti pepe oro ti e ti ki igbe lati leyin fe ni ti o lenikan a lenikan leni wa alai ni ni wa pelu ire olon nikan lo ba boro oro ti o de kin tan nigba ko gbo eru to tewo si waju e laaro yi ori bawo lati se oro awon omo lewe yi aje aka owo na lo fifo koda ke eyan ti ra lunch bag ko ti ra gbogbo koda ko ti sanwo lewe iṣu atabo lori awon omo n ko ago meji abo laaro to si da ago merin marun ro le kan to pada wole fa koko yen be eledumare gbogbo awon omo wa pata ti o wole pada senu eko ma je won bo wo la won fe serin abi won wo moto atawon ti o gan kada ni iṣu atabo olorun to daju ki mu ka bi amo sunkun lori awon eso wada abure na ba won pe se fa wa obi ya wa na o pada jere ti wa to ba segun si obe lo ye ko je re awon omo wa ba pe ma je aderu orun ba ami o fidi jo mejo subhanallah mi ka robi le sati awon
1: yesu wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillah ya rabbil alamin.

0: right. Je ka ma kira wa ku dede wo igbogbo bi te tin lanfani lati ma gbo ikanni yi. Ikanni ti lagelu na ni lagelu 96.7 FM. Oke gajo ke 11 balavelele ni le Ibadan. Oya cashe. Adu ti de bayi o. Eni gangan ni ko ni dola. Awon eyan meje kan gbo pe laaro yi. 777 is a number. 77 is a number. Okay. Adasi yen gangan ni yen. Adasi yen gangan lo je won. Ta ba so nipa ti cash e o ti fa dasi. Adasi yen gangan ni. Awon wo na ma gbo pe laaro yi. En ti odagun la. En ti o relent. En ti o ko rewe si okan. En to gbiyanju. En to ni gbagbo. En to ni afojusun. Ati en tin gbadura ni gbogbo gba pe owo ori lowo ori lowo ori oje meje abi ogbe meje e kan gba mo nso meje ni awon meje yen won ma gbo pe laaro yi ngba so yi pe mo dagun la mo dagun la mo wora re ran mo relent mo repeti nkan kan wa pelu kase kase o me ni kankan ri ko ni ajosepo pele ni kankan ko ni ibasepo to gun mo pele ni kankan ko ni ore kini kankan pe ore mule pele ni kankan ko ti e fe me ni kankan ri ko ma emi ti mo yi ko to re ri ko ma awon ti won sanwo ri kase o ti e me ni kankan ko si fe me ni kankan ti kase ni wi pe number to ba jade lori system ki won sanwo fun ni o ba lejo kankan nu ko pa dandan ki mo ri ka pade ri abi o ti e gbo mi ri o le ma gbo mi for ye kankan kan kase o le ma gbo kankan nu gbogbo awon ta jo yin koto ni kan ni wa ikini ati kan ni wele keji kankan kase ko mo ri omo iya mi o ba ma ta latodun ikase oran ehe fun di eyi ori ati gbiyanju o ni kase ba to nti e o ba gbiyanju we won gbe kini kan ni algorithm e bi number re ba se yoju si sitin yoju si o le ma wo yan I don't know come on a number yi se wa prominent bayi this prominent number to every time lojojumo lojojumo laaro losan lale eh eh o se se ki kase on gba be wo pe number yi prominent dem pick eh eh to idini yen o to fi je pe every Friday kase e ma se bonus ko every Friday play 3 ticket get 30 ticket yen ori gan o tactics ni awon eyan de nlo lati gbo pe tactics ni just play 3 ticket and get 30 ticket just imagine to play 3 ticket like 10 places that's almost 300 tickets abi well that 300 tickets we only cost you just 15k just 15,000 naira imagine even starting from 50k girl okay Lucywa tactics ni system ni kini yen kamari lenti mo wara wo mo repeti mo wo la re ran mo dagun la yo mo se obi ko dagun la pe lati jo yi iyan oto elekeji so mo pe gbogbo ticket latojo Monday lo ma wa eligible laaro yi ati confirm e eyin te n gbo wa na ti confirm e lopolopo gba opolopo gba lo je igbe elomi o je Friday a so yi pe awon o ti play le ni Friday o o fe play boya network ni sugbon ticket ohun lati Monday Tuesday Wednesday Thursday ohun play yo di je iyan safihan wi pe n ta n so ori la gbeyin mara lori pe your ticket from Monday to Friday o ma wa eligible lojo Friday the same thing applicable to monthly draw to ma nwaye ni end of the month yen every of your tickets from the first day of the month titi the last day ta ma say the monthly draw yen ti jackpot ti monthly yen lo ma tun wa eligible ko di daily payment yen lowo o pe tori pe ticket yen ti je laarin ose ni o wa ni sinbe ma yero o se bo ti soju yin sose to lo abi ose wo ni yen na that day that very day Friday yen a pay someone oje 150 atu se draw 200 the same number to je 200 ni ti se ntele e ti happen ko ti apunrin iyan ni pe ti mo bo ba se place o na ni chance se ma bright si asiri to wa bi ka se niyan ka send the star 347 star 107 star 2 hash to ba ti send e beyen won ma de lohun wi pe ticket melo lo fe to ma kokko jade si eniye iwo lo wa so ye ticket to fe to ba ti wa pick ye ticket to ba fe won wa da pada fun yi pe say you transfer lo fe se 1 USSD code lo fe lo 2 suba ko le rorun fopolopo ti o mo npa USSD code ora mu transfer 1 to ba ti mu transfer yen won wa send the bank details to ma ti ra ticket yen si e tan ba ti send the bank details yen si e ti e kan ni pe to ba lowo lori bank app e karola la o le ra direct lori bank app e o ti mo bo se man sanwo bo se man se transfer owo fun awon eyan na lo se se ngba to je pe to ba ti le pick iye to pick boya meta lo pick boya mefa ni iwo gangan ti mo pe 3000 ni mefa o de wa fe sanwo bank details ti won send si e bank details bank account yen na lo gbe lo sori bank app e to si send the 3000 si o ti tell o ti sanwo niyan o ti sanwo niyan o kan se transfer as account yen ni o ti sanwo niyan bo si je yi pe osowo lori bank app e ma fo ka ora mu bank details won send si e yen details yen iwo lo ni between 30 to 40 minutes won lo si ni details yen mo lo sodo awon ni POS so fun won yi pe ki won o bo se owo oye ticket to ra sibe lowo kan oni tabi sugbe kankan won da message pada fun e pe number re ti wa eligible oro to po bayi lo lo mu wa oporo kagban afefe lasan ni fe lo star 347 star 1004 star 2 hash ni o ta ni oje 50,000 akoko ta ni oje lekeji ta ni oje 100,000 akoko ta ni oje keji ta ni oje 150,000 naira ta ni oje 200,000 naira ta ni oje wo lo tun wa nbe yen na je nwo na wo lo tun wa nbe yen na wo lo tun wa nbe yen na wo lo tun wa nbe yen na okay je nwo na soke ehe ta ni oje 250,000 naira ta ni oje 500,000 naira ta ni oje 1,000,000 naira eyin ni le wa joko tetere e okay e ti be lohun se play e play e ka be lohun ni eyin le je looto se re n to joko legbe yin un to won so nkan kan ohun ti play mefa abi mejo dari nti e o e ri pe ohun oba yin be eyin be lohun sugbon e play okay eyin le je na success yo si number yin pe bi an ba wa si pe tan ka se o si number o si owo se fi number o si number yin pe lori system e ma gbe number yin o le jade lori system na success yo si wahala o ya ja ko be lori 50,000 naira 50,000 naira ka ko bere be yen papapa kikaluku ogbo pe re kikaluku omo nti oba fowo re se bowo oba ti e ti wole ge eyan le yawo le dowo 080 lo bere re 6681 lo pari re 6681 lo pari re ka bere be yen eyan le yawo le dowo o ti se ti wo kase e lo suoju no commission kankan no deducting of commission kankan ko si iye oje lo gba Hello. Hello. Hello. Hello, Karo.
1: Karo, Kojima.
0: Yes, sir. I can ila gelu la ting pe yoru konya ta dubo te waisa.
1: Alade je Karim. Abapa.
0: Abapa nun le ba da igba ule ting play kashe.
1: Ah, uto jame taro.
0: Eti jeri sa.
1: Lati la, eti tobi la si ala.
0: Eti jeri sa.
1: Ah,
0: kujẹ
1: cost
0: 25,000
1: naira.
0: Ẹ ti jẹri na account ẹ ti jẹri rara. Ẹ bẹrẹ ni. Ọdọ ẹ tún ti jẹ 50,000 naira láàárọ̀ congratulations. So wọ́n máa pè yín ní kòpẹ́ kòpẹ́ yìí wọ́n á bèrè details yìí wọ́n ti ẹ̀ ti pè yín rí ẹ ti mọ bá ṣe máa ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ni kò lọ́fà. Kò lọ́fà rárá ẹ̀yin lẹ̀ ń fàágùn. Ẹ jẹ́ lọ sórí another 50k 080 ló bẹ̀rẹ̀ rẹ̀. 8643 ló parí ẹ̀ 8643 ló parí ẹ̀ 8643 ló parí ẹ̀ another 50k nìyẹn.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ẹyin radio yẹn lẹ tabi ke ku legbere.
1: Okay.
0: Oruko yin ma.
1: Oluwa Tony Richard.
0: Adugbo wo ma.
1: Power line
0: apatako yin ni abi woni.
1: Sa?
0: Ona apatako ni power line wa ni abi woni.
1: Ona abapanu na ni.
0: Abapanu ah. Eyin ara abapanu se nlo se laaro yi ni igba ole tin play cash e ma.
1: O ti pe o lati lati ya.
0: E me lo le ti jeri.
1: Mi o jeri o. Tori mo ti ati fe give up pe ki lo nsele gan.
0: Ko si gangan tin sele ni igba fun ni.
1: O
0: jo anu
1: me
0: so. Me lo le play laare.
1: Mo ma n ti meta ni.
0: Iya. E ja koko fi 50,000 naira wo kan laaro yi na. 50,000 naira leje se gbo. Congratulations. Won ma pe yin laipe. Won pe yin laipe. Iyan ti lo be. E ja lo sori 100,000 naira. 070 leleyi. 070 leleyi. 9983 lo pari re. 9983 100k. Mo lo ibi se lo werewere yen o. E ma sala igbe call yin o. E ma sowo lo fu. Awon ara papa nu ti gbowo lo. Won gbaje lo. Hey!
2: Hello?
0: Hey, Carlos, sir.
2: Oh.
0: Ago Juma, o.
2: Hey, let's go.
0: Oru go ya, da du bo jai wai, sir.
2: Mujahidu, oru go ya, Jagbe.
0: Ah, Jagbe, Jo. Mujahidu. Jagbe, Jo. Adu bo ule wa. I'm going to go to the trailer.
2: Ah,
0: ya o le tin play cash e.
2: O ti pa gan.
0: E ti je te mi lo.
2: E je gangari.
0: E je risu be relent.
2: Ah, o ti o.
0: Oda.
2: E relent gangan o.
0: Congratulations, eyin le je 100,000 naira laaro yi.
2: Ah, e ma si gangan o.
0: E je ma kokko fi yen wo kan na, o ti si niyan. Ko ma lo be ni ku. Won ma pe yin laipe yi won bere account details yin atawon nkan kokan ni na lowo yin bo se je niyan lapa be yan. Let's go. 150,000 naira 150,000 naira 090 lo bere re 6107 lo pari e 090 lo bere re. On de bi kun kun do lo an wonu e to lo yan an wonu e lo bo. Hey 150k from 150k a bo sori 250k 250k hey. Lati 250 a bo sori half a million.
3: The MTN number you have dialed is not reachable at the moment.
0: So why ni one en to je 150 o wa fi le ba tun pe jari iru owo wo ni awon ma ni gba bi network mu wa ke ni kini ba ntun pe ah ba ntun pe phone se wa nku lori number yi bayi kini sele gangan ama to mo wa nbi omo gbo nkankan owo won ya si.
4: Hello.
0: Ah, hey. Hello.
4: Ekaro.
0: Yes sir. Oruko yin.
4: Ayomide lati lugo ya.
0: Anti Ayomide.
4: Yes sir.
0: Ki lo de te re ni?
4: Ah, mo mo ko mo ma gba pa ni yin.
0: Se n gbo radio tele ni.
4: Trust my car.
0: Anti ti da voice mi. Iwo anti e keta to je ko yi.
4: Pelu ogun Olorun.
0: tori mo ti layo mi de lati gbo ora mo ti wo pe voice yi jo je mo yi pe won ti ni number re switch off lo wa
4: eni ni mo gba ni ori satani ba je ni ko ni da
0: pe se ma emi mo wa wo emi mo wo mo lowo mo ni na no mi o gba
4: eni do ku 100 ni se
0: mo ni no ko possible now en to je owo yi
4: o jesu ijoba na o ti faya
0: iwo ate iwo ati ta le ni gbolohun aso to lori
4: o da ki n ba yan ja jeje lo mo olohun lo
0: ki lo wa de te be gba bi network wole
4: ori satani ba je ni dare ba mi rada
0: eme lo le ti je seyin
4: ka meji ni mo ti jere
0: ki ele lo le je
4: mo je 25 ko mo 100 last
0: melo le play la ro
4: meji ni ta
0: eyi gan ti a menu e po
4: Jesus,
0: congratulations. Yes, 150,000 naira le je laaro yi.
4: Wow.
0: Ese olore.
4: Olore.
0: Olore.
4: Ise lage lo ni baje o. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
4: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Sorry, 250,000 naira, 250k. Taloni 3311 yi yo. 081 lo bere re 3311. Lai se phone Nokia 3310, 3311. Taloni. Awon 3311 won ma strong iburuku Nokia jo. Eyin o le mo se won mo nbo ni o ti mo. Ele iPhone ya do aye ba. Ele. E ka ro.
2: Hello.
0: Aku Jumo.
2: Hello.
0: Hello. Hello. Hello. Say gbo wa ni. Hello. Bantunpe. Bantunpe. 311. Kilo de.
5: The number you're trying to reach is busy. You can leave a voice message at.
0: Bo eniyan na n gbiyanju pada ni. Bantunpe. Ogun ti e ti kokko gbe na. Oh, won fe gba be ni o. Won gba bi network ni e o. Kodira eniyan o dira. Kodira ni. O ngura re ran po. Kodira ni. Eh, 1 million on saju si mi. Half a million said you see me. About it being done good, they call you money. Abby?
2: Eruka.
0: Ekaro.
2: Ekaruka.
0: Akujuma.
2: Yes,
0: sir. Daddy, Brickley, I am here.
2: Rara, top striker. Can I pick three out?
0: Ile imo ti cast. Ile imo ti cast. Ile imo
2: ti cast. Pẹ̀lú yìí rẹ̀ ń gbọ́ programu lọ́wọ́ nọ́mbà yẹn wọlé.
0: Ok, yìí náà play cast yẹn àbí.
2: Bẹ́ẹ̀ ni bàbá.
0: À ń kí àwọn èèyàn wa, customer wa, à ń kí wọn pé wọ́n ṣe é ni.
2: Bàbá o.
0: A ní àkí ẹ̀yìn náà ni o, ẹ ṣe o.
2: Ọlọ́mọ yàn sáàdì.
0: A ní àkí ẹ̀yìn. Ẹ àkí ẹ̀ ṣe o, ẹ ṣe o.
2: Ìjọba akaròyìn.
0: Ẹṣẹ́ tẹ̀ ń bá wa dòwò pa kìnní àkí yín náà ni o, ó dàbọ̀ o.
2: Rárá bàbá.
0: Bó wa ni.
2: Èmi ni mo wà mẹ́ẹ̀.
0: Níbo.
2: Ẹni kí ni. 2 ETK.
0: Ni kí ni.
2: Bàbá àgbàlagbà.
0: Eléyìí mà ti cast
2: it yẹ.
0: Ìlú wọlé, mò ń fọ́lù, mò ń
2: Awa, ìjọba orílẹ̀ local government láwà. Nídìí ayọ̀ ẹ̀sùn.
0: Ok, kí lorúkọ yín?
2: Adédìgbé Ibrahim ń sọ̀rọ̀.
0: Ibro mà láìka. Ìgbà wo lẹ fi ń pè káṣẹ?
2: A ti ń gbìyànjú ti ṣe díẹ̀ náà.
0: Bí ẹ̀mí lulẹ̀ ti
2: jẹ? Inú ìdílé náà bẹ̀rẹ̀ sí. Àmì ìtì ìjẹrí o.
0: Ẹ jẹrí.
2: Ìtì ìjẹrí o.
0: Ṣùgbọ́n ẹ ń gbìyànjú ẹ̀.
2: Gbìyànjú Tẹ́yẹ kí jẹun láàárọ̀ yìí tó kù lọ́wọ́ mi láyé lọ́rùn mo lọ fi gbìyànjú ẹ̀ láàárọ̀ mo fi ta mẹ́ta láàárọ̀.
0: 1.5 ló kù lọ́wọ́ yín láyé lọ́rùn.
2: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ẹ wá dáàbò.
2: bori mi adjo e na ni
5: eh kon ti order
2: mi adjo e na ni
5: eh kon ti order
2: mi adjo e
5: ti o ba wa work ti le wa je
2: a gba bo lo na ni olohun o si
5: e tun lo gba won je
2: olohun o si olohun o ba si
5: ada ko si wahala Mr. Ibrahim, congratulations. I will put in my yard, go to 50k, Lodge.
2: Benny Baba,
5: what done and Bobo, dear you, eh? All I want, set
2: away.
5: One mark, but you like me? Segbo.
2: One
5: berry, I can't eat this. What am I being? I want berry, cock, and lots of you, dear Mulek, when you don't go. So, Bush again, yeah. Yes, if I will have half a million. $1 million, on said you see me, $1 million, on said you see me, *347*1004*2#. Only judge Ben, it's about as a play by me, senior, but I love book around. All along a day. Okay, Taloni, 500,000 ye. I want number, cut it, jet, what's in room one, what's it goo one? Tabamu, one room, one goo. What the number about that your back bay? Ori system ka se eni ati han le mo to ba ri jata number yen ja ko to di pe won pada duro e se keke o iwo te fun number re lo nje tele o wa ran lo oju ja won ti pa o ti pa number re o ko le dele mo o ati an bo number won yo daada awon lo seku nbe bayi ta lo ni number half a million leleyi half a million lele 080 lo bere re o pari pelu 8582 ta lo ni number yen half a million.
2: Hello
5: e ka ro
2: ta
5: akojumo
2: ta
5: ori bike le wa ni
2: amika ni no mika ti o genda yen na
5: eyin mika je okay, and Bummy Lower. Set a pack.
2: I put a pack.
5: Oh, go here, Tadu, whatever.
2: Okay, today I keep a lot of sorrow. Last thing,
5: my dinner. Bawo lati bere si play cash
2: ah o ti se die o ti fa die
5: but according to nkan te so si e ti jeri
2: ah mo ti da mo te da
5: e me lo le ti je
2: ba bi
5: ta ani
2: ele ta
5: e ma to se le yin radio yen le tabi ke pa
2: mi je mo je ti pa edo re
5: tori kari o wa nbe ni seyin nikan na le wa nu moto ni
2: eh mi nikan na
5: eh gboro ni
2: bo passenger mi ti wa nbe
5: passenger mi okay then gbe won lo won o si soro nbe park pe kilo de ke du ana ma bi se lo ni
2: eh mo tare du tele
5: okay won si ma ba yin je da won dunun niyan
2: ah pelu go lo
5: eh ya ma gbowo moto lo won ma ba abẹ tun gba
2: abẹ
5: tun gba
2: so si wa la mo ti awon apelu yin mo ti gbo

0: adugbo wo le wa ti network en se
1: ba network mi
0: ari wo yan se balagbulu ki lo fa to se gbulugbulu abayen ki lo se
1: e mo pe express le ni nga awon te la npoja
0: okay
1: to fa ni
0: okay okay awon owo wo le ti jeri
1: 25 model fcc
0: okay ora half a million leje laare 500,000 naira leje laare
1: mo
0: emi na ti job congratulations congratulations wa pe yin o e yoju si bi lojo tuesday o se gbo won pe yin won ma pe yin won pe yin ma ba yin soro o se je ni congratulations eh yeah yes ibi awi lade yi 1 million naira o le je pe nti o se fe play bayi ni o pada gbowo yi o 1 million spider DJ spider iwo oba ti aro ara re o ma gban o si bi oda ko debe o godo play o godo play okay e je yi ko to 1 million naira bayi star 347 star 1704 star 2 ask nkan faye seju bi meji ile o le je pe ni ti o se je owo yi o se play ni play three ticket get 30 tickets iwo ni abi okay okay o ti play tell o tun fe fi kun nanfani e wa tin ti o le sele igbiyanju le dagba igbiyanju na ni a igbiyanju na ni sa ma relent si ma wura re ran dira o okay let's go there ah tola je yin pe 070 ni number re o duro dosan o duro dosan o san half a million be lori splash fm 090 ni won lo a je wi pe ti e na o di osan e na o do san 081 yes osani osani ah eye 071 na wa won na try e losan ma gora re sugbon o je loni sa 080 okay nle yin lo eyin le je o 080 lo je 080 lo je 1 million naira but last one digit number merin to pari re number merin to pari re 9696 pa du phone le wala 96389638 number merin to pari e niyan taloni 1 million naira taloni 1 million naira ile to da ke lo si giri bayi ogun esu ni bori wa o ogo mama dase komo wi nkankan agbo nkankan ko dun ko fo nko run nsa nro lu ni ah awon kan na o tu duo legbe ke pe koni gbe ah ore awon ko mo ni ko mo lo ki won le yi ko to mi ko le ja won eni oni number na o duo lori yi gbe ah o ti olo o connect
1: Mr. Kaika
0: ma yi n gbo mi lowo
1: Mr. Kaika
0: mo ti gbọ ohun mi o pada lati be ma yin gbọ mi
1: mo ti gbọ gbọ lọwọ yi
0: oruko yin
1: Ridwan lati Maniya
0: agbegbe wo Maniya
1: nita ijaki ramido
0: okay igba wo le tin play cash
1: o dupe o
0: bi e melo le ti jeri
1: elekeji mo ti je 100,000 ni last year September 5
0: ono ko dare lo pe mi September na le je last year
1: be ni
0: September na la wa bayi
1: be ni
0: ojo bi mefa lokan yato September 11 lele September 5 le je yan abi
1: be ni
0: ta sojo Friday na ni
1: ijo
0: Friday na lo tu bo si se fi se Friday na won bi yin sa
1: Sunday
0: won bi yin osu won bi yin

0: pa pa se gbe agbese o se na atun yanu asoro atun roro so
1: owo anipo aiya
0: riran wa o pada bo ti ri na lo tun ri to tun duro daada
1: badamo
0: alhamdulillah rabbil alamin
1: odupe o se wo lo pe o
0: olon wo la pa dupe fun ola aro yi lori ore to se fun wa mosala isalekun o ti ni gbogbo eru ti ba n dupe na tun deserve lati gba another one na wa ti wa dupe laaro yi olon da kun sale

0: Emi lomode isi fun ogbon
1: fo lu pa ni
2: wo ore mi ko si le eko tin ti mo lo odo ni gba wale
0: so gbon pa grace feed ni
2: nibo lo wa
0: je nja otan Grace Feed Private School ati Grace Feed College ni le iwe ti gbogbo

0: along with you kuro odo ni lewe ibado e to igba be I Christ High School ole yoro odo na wole wa wo mi olohun loju ise o ma foro re se lanu loruko Jesus.
1: Lagilu FM 96.7.
2: That's a kai pulu oja e ja se ni papa papa tori ojo ti lo o we mi na ke gbo music die o ti to o awiye o na fe lulu si wa ni di sugbo ko sa koko mo baba nigbati an ba bo ko tori pa lo si e kai pulu oja e je ko yi wa wi pe baba nabi
3: mo ti se la
2: jiro si le mi sira pa da wale ibi tori manano e je ko yi wa wi pe anabi mewa lo wa se abewo si ya nabi sallallahu alaihi wasallam e ton wa fiye wa ko tori pa lo wi pe bi nkan kan ba se ya nabi ninu oyun ti anabi wa na ni o ti ma kiya re pele ti o ti ma saaju re abi be ko e pa wa tesi wanju
4: igi olorun ti olorun na ko lo ma ba anabi wa muhammad
5: sallallahu alaihi wasallam
4: se anabi ba wa ri pe gbogbo nkan ipata lati nu ya wa mi na pe ah iru kini si mama mi fun rara re ko je nira fun mama re kankan
5: lo
4: after ti ya nabi gan

0: pẹlu ase olodun ti ba nlo gbolohun tabi ba nka nu mi takulu a
1: mi na ton mi mo ludi he
0: nabi ni nijo ti mo bi anabi kora ga bi mo tin de je ti mo nda mi ra
1: ni ni ra takulu a mi na ton fi awo mi mo ludi he
0: o wa ni wallahi olohun fi olodun to daun
1: bo wallahi ma ma sa ni se hun mi na durari
0: o ni ni ra kan ba o kan mi ti mo fi bi anabi wa muhammad
1: se hun mi na durari
0: boya kan kan ma da yan lamu boyo ri fo yan boya de ndun yan ti mo fi bi anabi kan ko si mi
1: wallahi ma ma sa ni se hun mi na durari
0: anabi o ya tonu gbogbo en to yun be lare ni so mo bi tin so
1: ti o le fe gbe lele
0: o ma lo ma ti o le se lorun orun ti ya re fe sun ti o jori ya re orun sun
1: to
0: fun se kankan
1: to fun ye pa ninu
0: olodun olodun ma to to
1: Ọlọ́run
0: oh no, nibi to ti se Olorun latara ya re.
1: Wallahi ma ma se ani se hun mi na durari.
0: Ya nabi wa mama ni ra kankan kan.
1: Allahu sallam.
0: Lele geta ani Ibrahim lele keji to lo ki ya wa mi.
1: Alayhi salatu wa salam.
0: Lele geta oni ani nabi wa Ismail.
1: Alayhi salatu wa salam.
0: Ki ya nabi wa Muhammad.
1: Sallallahu salam.
0: Ru ya ni gbogbo won lo.
2: Oju Allah.
0: Be ni won lo ki ya nabi.
1: Sallallahu alayhi wa salam.
0: Lele kerun na ni ani nabi wa Musa.
1: Alayhi salatu wa salam.
0: Lele kerun na ni ani nabi wa Isa.
1: Alayhi salatu wa salam
0: eri pe anabi yisa gan pile di so pe ya ti me ba
1: di isi muhammadu
0: ona ko so ko anabi
1: ma Allahu salam
2: Jesus Christ
0: oni ti be ni Jesus Christ oni ti mo ba lo o le ni kan o de o ya ti
1: me ba di isi muhammadu
0: olu ko re o mo je muhammadu
1: alayhi salatu wa salam
0: oni to ba di e feran re o ilana temi na ni mo bo awa la nta ko ra wa
2: awa la nta ra wa
0: awa la jo nta ra wa awon ko si ja laarin won
1: bo lo joro de
0: ko si ja laarin won ikan na jo gbogbo won iwo lo ma ja to nda fesi en to ni rorun lorin koda mu
1: en
0: to ni wa je ni ko wa la
1: ko wa la
0: iwo lo ma bi o ti resin to nda si
1: olo
0: ti mo sabi ji keji po ti sori re
2: akbar
0: wo gan to se ke boye le gbin ni o boya wo gan lo po oju ni waju olodun tẹlu mi o wa gbe leri kakakaka iwo wo na iwo wo na ti na gbe le
1: se wa be ni pin na ni
2: Baba ja fi bi mo se lo ibi ta e bade yen temi lo
1: wallahi ma ma sha ni se hun mi na durari
0: ta lo to ba pe anabi n bo leyin
1: isi muhammadu
0: yo ko ri o mo je muhammadu e wo fe ti fi bara mo
2: sallallahu alaihi
1: wasallam
0: ni nisin aru to lo ni ko si fe mo
1: ko si fe
2: ori anabi isa le ni
0: yo
2: ni na wa anabi to wa
0: be ni to so be ni to wa ki ya ro amina
2: o ku pale mo
0: o ku pale mo
2: eyin olodun tin bo latara re o oju oni ti baba yo bo wa to se meta ti o ba le o oro te tenu bo yi o inu oyun la si wa yi o ai bi o ko idojise o ati so bo se sise re o bo se pepe soju ona esin ati bi to ku si ai de be o ojo to ku ai mo kini didan ta fi se mo ludi so gangan se ai de be o ona ji o sugbon ni te to n kan leyin temi to won ti joko be loju won ran ko eja dire bayi ka ma lo eja ma lo se ri bo se ri ijagbani ijagbani e seun gbogbo eyan lolufe ikanni ti lagilu 96.7 FM oke gajoke ta jo bere ta jo ba debi to de duro yi eto mi o tun gbina ya ta wa ba dide tan adala mi na ati loruko ti mi mi ma lo so ma tin sola ni lu iwo lodo ba tenigbola tenigbore to ma ni bere to ni se pelu toro esin gbe number mi 08055471669 titi da majo ta tun ni tesiwaju ta kora wa sabi abo olorun ba ni kiola ko ja fayo pade lose to nbo subhan rabbika
1: rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin amin

Ola gbọdọ tun riri oyi mọ. Iko itọjọ gbọdọ wa rin osere. Gagindele sadua o si fi tinu tinu gbowo nla le ni o.

0: se bayi awa ya ba wa pari ja o ija ba ton wa so ko ti lo mo fe gbe olorin meji segbe ara won mo fe wo bo lo se nlo sugbon kin to lo be a so di opo le ni o ti ma so di alodibo fun eje ndoke lohun na e ma gbagbe cash cash *347*1004*#. Yun lo wo ti lage lumbi tabi www.cashier.ng owo kan na le gba be ba je ko si bi te yan ti ta ti o le je o ya mo nbo DJ Spider in lorun gbese
1: Lagiliwa FM 96.7.
2: Oruko mi woli ati ajirere temi tope eje Jesu. Mo ma bole latori oki ni ojo 13 osu kesan.

0: Number yen bere pelu 080. O wa pari pelu 818. Lon jan wo gbe. Hello.
1: Hello.
0: Hello, I'm a caro.
1: E caro sa.
0: Adi Osun Kayode loruko mi mo npe yin lati Lagelu 96.7 FM.
1: Yes sir.
0: Baba se ta ka se ni abi won lo phone yin.
1: Ara o. Ata ni o.
0: Se jeri.
1: Ara sa o.
0: Iba o le ti bere si ta.
1: Ah, o ti pe.
0: E de ti jeri.
1: Be ni o.
0: Oruko yin adugbo o bole tin gba wa gan.
1: Jeri mara ni lati New Garage.
0: New Garage.
1: Be.
0: Awon customer care ma pe yin.
1: Yes sir.
0: E ma lo ri number ke ma ro pa won network kan ni.
1: Oh yes sir.
0: Se gbo 25,000 naira leje.
1: Ah, lo ba se
0: won. So, ti je ba won.
1: Ke mi a je osun.
0: Ona ti si?
1: E se o.
0: Ona ti si?
1: E se. E jo sir. Nitori wi pe so mo pa si ki pa ko. Eni to ba mu ti mo ro ko hun lo si ma pa. Ori te mi ma gbo de won.
0: O si tun ku 50,000 naira mi.
1: Oju ani o.
0: Hey, Sumbe. No. Star 347 star 1004.

0: September 8 to koja yi lope odun mokanla di
1: atibajo ba o ijoba kini
0: asisi ololade ijadu ade
1: o bo bi mo
0: asisi ololade ijadu ade
1: o bo bi mo se
0: ati to ke jamin ti won ti se bi loko laya ninu ile
1: ade mi ijoba ti mo gba yo
0: koda laarin odun mokanla e
1: aso mo to ri pe
0: won ti bi omo okunrin kan tohun ti dagba die
1: emi sa mo dohun ti mo
0: tun ni omo tuntun jojo lomi lowo
1: emi ayo ara pa lati
0: won wa gbadura funra won won si sajoyo re igbeyawo odun mokanla leyin oni daru o temi no ni daru ti gogo won ni daru Kilo faja, kilo fejo, kilo fariwo.
1: Ani gani ayo.
0: Saidi osupa.
1: Ajoba o.
0: Oba won eyan ti won korin.
1: Apala ti ba.
0: Tabi kin pa won tan tele. Awon tan gba fun. Nu won gbodo mo da ko so skido.
1: Won si fun mi ladu.
0: Ah. Omo wa da dan bi inu. Oni kilo de. Idris alo ma se suru.
1: Ipe ti papo ni ni so.
0: Fontaine Busari se suru. Musa Obama kilo de Kalugu the national president in be gbogbo awon omo egbe olufimo fans club
1: lati lo gbadura sori mi
0: gbogbo pata Saidi Osupa pe won o si ba won soro pe kilo de ma ja be ti lo waju te ge eyan ni di ise yin on lo je mi logun gbogbo yin e tokan na lejo ni e ma panra yin le mo bara yin ja mo o
1: gbogbo won
0: lagbo le fuji ni le fuji e ma je ki ija o ma waye laarin yin
1: wale si mo wale mo si
0: o pe won o fun won ni moran koda

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
0: Ekaro.
1: Yes, Ekaro.
0: Yes. Adeosun loruko mi Kayode.
1: Ekaro.
0: Yes, sir. Ki loruko ti, sir? Yeah,
1: no, ni, sir.
0: Mi igbo.
1: Kayode, Kayode.
0: Kayode leyin la nje.
1: Yes, sir.
0: Kayode kini ti?
1: Hello, sir. Oladipo.
0: Kayode Oladipo le nje. Kayode Adeosun le mi. Baba mo npe yin lati lagelu efe mi. E dakun ibi e wa ariwo wa nbe. Baba se ta ka se ni.
1: Ah, be ni sir.
0: Se jeri.
1: Ah, jeri o goda o ti po ti fe ma jo bi epe gan. A tin wo ko boya boya gogo ni won ti wa ni.
0: Gogo bu se gogo. Baba. Ona ti wa si bayi.
1: Ah,
0: abe ni die ka fellow mi ni a tin pe yin tele ti number yin o lo ngba o tun lo e tun gbe tele
1: wa ni olorun se
0: o e tun gbe tele be a ti pe yin rite ti je rite gbe ba hun baba ti e ti je 50,000 naira bayi
1: ah olorun se
0: o olorun na lo se o ti si o ti si awon customer care ma pe yin
1: okay
0: se gbo
1: all right.
0: I'm not cool. It's you.
1: Thank you.
0: It's you. Yeah.

0: sai so fi se buba lareda lo mu alara pe online oni san meso sara oto lati jajabo lowo kokoro inu eje ora inu eje pajapaja aya lilu pipi abadi jedi jedi idakole komo kore o ma le tapai kara mo gbon riri oju ti wo bye bye aromo legun ati be be lo eko si alara pe online oni san meso ni number 1 lodge street beside amazing grace school oke ado ibadan 0813-885-5308 0813-885-5308 Boban Shiobio Jojo Alara pi online ma oni san mesa ni okasi
1: 72 hours with God Agbara Olorun ma role bile titi ti se yadu ninu aye oni bojipo eyo ninu ipade adura wakati 72 pelu Olorun ni CAC Covenant of Mercy aka majemu anu Olorun to ma lo baba Prophet Abel Taiwo Ojo baba isoji ori afefe ewo to sun kesan yi ma lagbara pupo akasi ara emi o se otitun Esa 43 verse 19 la korie latojo Friday ojo kokala si Sunday ojo keta la osun kesan odun yi 11th to 13th September 2026 lojo Friday ati Saturday agun mesan aro At the show Rula Gumiji Lauru, not your Sunday. Akpati Lagume Juapu Arosi Miji Lauson. At the show Rula Gumekwale, Uja Rodi Witi Witi, Nimesika, Kilometer 18, Ibadanfe Expressway, Hussein Gere Ibadan Ipile Ojo, Ifon Sholo Mwalaye, Prophet Abel Taiwo Ojo, Baba Iso Juri Afefe, Yolonu Malu Atawo Ifon Sholo Mi, Oko Bosi Wala Mwa Ashaye Ilu, Ati Pile Koko, Tiogbi Wawasi Padi Adwa, Yalun Rendu Rodi Ombe O.
2: Javis PL I Care Foundation lo logun tatata wi pe ti yin me lo gbogbo eyan bada ta bebe e ja ma ra wa leti pe gbogbo to lu wa daada ni ṣugbọn nigba ta daye ona kan tabi ona mi ta n gba lo ra wa o ma sokun fun arun lokan ojo kan sagwara ṣugbọn ninu gbogbo eya ara oju lo bara idi pataki re ti ajo Charity PL Foundation se n pe akiyesi gbogbo eniyan to ba ni ipenija oju lati tara sasa wa darapo mo eto ayewo oju to n lo lowo lowo ni Charity PL I Care Foundation anfani lagba le yi erongba ti won fi gbe kale ko munira dani 1000 naira pere lowo card ofese layewo oju Reading glasses, lofe, fun gbogbo ma nilo e. Ani se, ofe layewo fun gbogbo to fe ma bi oro ku si nipa oro oju. Rorun gbogbo olukopa to nipe nija oju. Lati sagbe kale Charity PL I Care Foundation. Nigba to tun wa gba bi to ti ra anugba. Lai si ni ra owo. Ke lo tun duro se, ori ran gara. Ko ma dani ti won fa ni tete fona loju popo. La fe ni o ma lo taara. Lo sayewo oju re ni number 94, opposite Unity Bank, Charity Consult Building, Yana Agbala Bus Stop, nitosi Olowo Dinfo Sanu Shopping Complex, Iworo Ibadan. Lojo oju ma ni o. Ago mesan aro sa ago merin role. Fun bere atalaye.
3: 0701-522-55
2: Oju lo bara oni din do mo wa lagbari
4: Lagili FM 96.7
5: Gudugbe iroyin agbokogbon
6: E kaabo pada lati oju oja Gudugbe iroyin na le nte ti gbo o lati kan ni Lagili 96.7 FM Ile ofun bala o felele ni le Ibadan
7: Baba be ni
6: yan Alagba la okin Alagba la ogun
7: ba fe se yoro
6: won so wa wo lo fe so wa yo si kini awala wa le wo laafin oba
7: okay e to ti so yen na di business
6: ah na same business awa afani awa lo wa fun awa ta jo mo baba
7: bon wo wa mo
6: awa omo oba e kan bere fun ka ya photo re ran se se abi kan ni a se ka se video ko fe wa kan wa ma wo awon kan
7: ni ma karoyin e loja re
6: je nkan gba na
7: gbogbo nkan le yin ma so do wo
6: ah la fe fi gbowo awa la awon omo oba so ko mo ba la wa
7: beni
6: omo oba ni ra
7: ni gbogbo wa pata
6: ape lo la omo ba la wa o
7: beni o
6: e je nti a igbe oje iwe royin di punch nlo ko o to di gudugbe royin lo so tuni won ni eni ba se nti enikun o se ri o di dandan gbon koju re ko ri nti oju enikun mo riri baba kan re o won ni akumo mojudi bi eja sukusuku na nyan ni won ti fi kele o fi gbe o ni atowo awon ti won je o se leto abo agbegbe jagbegbe eleyi ti won tun la ni loye eleyi ti won pe suna won ni so safe call won ni babe babo won ni odun meji le ni ogoji 42 years old won ni agbe roko bodun de ni o ti won pe o ko re ni ganiu agbajo na nyan mo ti ni won fi kele o fi gbe lori esun ti won fi kan pe omo odun meji la kan re ti o fi ti pati kuku se ere o jerun sunkun si lara re o ni ijoba abile ipokia ni ipile na na ni isele labi ohun ti sele o ninu oro re eni ti se alukoro fun ile ise olopa ni ipile ohun oni enu mi ago oni eni ti se adari iroyin fun ajo so safe ko ohun ni ipile ogun adegunwa Adebuyi won ni in lo fi oro won le de pe se ri a ma ma fi oko mo a ma fi le ma fi le de ni kaliba adabubu igbesi aye Adebuyi te waji ninu oro re oni se bi awon gba iroyin banuje yi ni pajawiri ni lodo awon oni ko to di wi pe won ba ni eyin ti enbe ni agbon imo gbogun ti imo gbe nkan jagun won ni na ba jigiri ton si boju ti soju se o amo sa won ni okan lara awon eyan ele ti en gbe agbegbe ti sele labi na ti sele in lo ma ta won lolobo tori pe be ba ri nkan kan eso nkan kan ni orin saje to laye lasiko yi ninu oro re o te waju wi pe oro hun ina lo mo di iranto bi na nu erun nigba ti ni omodebirin ohun tin gbagbe si aye re ki jeje won ni lo jade lo to de won ni lo ba nsokun bi toto ni mama re ba ni dakun wa kilo si oti o nsokun lo mo fi ekun soro re lo ba ni mo hun o wi pe nkan ba sele o baba kan bayi ni o ofisi ipadi kuku jere sokun si lara awon ni ya ba bi jele pe egba mi ha eh olodum mo je ki alabi amo ko su ko so run so pe kilo sele sohun yi won ni mama e ba fi gbe ta gbe yan ra adugbo egba mi o lara awon tan je wa ngbe ni agbegbe na lo wa ke si awon ajo so se fi pe egbo eh baba eni bi kan o ti wa ko ton o lagbegbe ti wa nigbe ngbeyin won ni lo ba ya fi mu file ton si lo ri da baba won ko eyin ni won ni won si gbe lapa yaka pe ogba koro ogba woro ogba koro abi ko saturday ago tesun olopa won ni won ti gbe bayi won si bere se iwadi lori oro re pe ogun eni to ba se tenikan o se ri o ti dere koju re korin to ju enikan riri o
7: ah ni damu ni papa e tun je ki emi na wo inu iwe iroyin ti the punch lo fun iroyin le ita pe ni gudugbe fun tosan toni ikanni lagelu 96.7 fm oke gajoke ni won pe bi ta wa wa yo ya se iroyin tin be ni bi o je iroyin gudugbe gba o won ni ipinle Ondo awon eyan kan to je wipe lati pase awon adalu agbo ati awon rosohun o na ni o je ki won dagbe faye podigba o se leyi ti iroyin to tin jaranrin lori re won ni lowo lowo bayi ni se on lo to ti je pe onka won o tun ti bo ke si o won ni awon eyan 37 o ni o ti dagbere faye pe o digba o se bayi o leyi to se je wipe ijoba nipinle ohun gan tin gbegbe si alagbara lati ri daju pe gbogbo pinpin oro alagbo alapo papo yen ko sele mo lagbegbe ibe iroyin salaye oro fun ni o wipe awon eyan tin gbe ni ijoba abile ti odigbo ni ipinle Ondo in lo je wipe won si n lo bi 37 niye bayi ti won ti dagbere fun aye po digba o se lati pase awon agbo ati awon adapo omi mu kan eleyi ti won pe won mu ni agbegbe ibe won lọwọ lọwọ bayi bi iroyin ti se n jade si ti gbọ yin iroyin ti je ko di mimọ fun ni o wipe ijoba ni ipinle ohun o na lo ti wa n gbe igbese bayi o lati pinwo tita ati mimọ ara awon nkan agbo awon nkan agbo alapopo eleyi ti won o ti ro sinu ike tabi sinu ugo fun awon eyan kan goya e ma re ma mu opo eyin leleyi sise fun won pe ijoba ti n gbe igbese lati mu ki pinpin tita ti rira re ko din ku tabi ko mo ti sele mo iyen lagbegbe bi ti sele ohun to ti sele o iroyin tesiwaju pe awon eyan ti n gbe ni aroro mi obu ati awon eyan mi na ti a tun gbe ni ilu ti odigbo abi odigbo
6: won
7: pe awon onito ohun in lo je wipe opolopo won na lo ti bere si ni saisan lati pase awon nkan kan ele ti won pe won ro si we to je nkan alapopo agbo won ni lowo lowo bayi awon eyan ti n lo si awon eyan iye nka awon eyan to ti lo bayi na ti n lo si bi 37 tele tele sire ko to be won ni tele awon nka awon eyan ti won ka ale o lo lo bi 24 nigba ti isele ohun to kokko sele ti gbogbo won ti an bere si ni gbe mimi iyen ni awon agbegbe mejeji ta da ko enikan to je alaga ni ijoba ibile ti odigbo ni ipinle ohun ti poruko ti eni Taiwo Adegoroye o salaye oro wipe awon eyan to ti adagbere faye lati pase wahala ohun ti won lonu mole ti an se bakan bakan won pe won ti n po bayi o eyan 37 in lo ka awon eyan to ti dagbere faye podigbo o se lo ti je bayi Adegoroye salaye oro wipe awon eyan mejo ni won ti koko dagbere faye podigbo o se tele tele ni agbegbe kan ti won pe ni araro mi obu won ni leyin igba na si tun re o ni awon eyan 14 ni 20 mi na ni won tun so nka won wipe won dagbere faye pe o digba o se iyen ni ilu ti odigbo yi nigba to wa ti fi nku oro re oni se ri lati gba ti oro yi to ti sele oni se ri awon osise eleto ilera oju ise on gangan ni awon yin ni won wa o won ni kan ma ti won ti ri pe sele o ti sele to si ti sora re bi ina nu erun ti mo ran mamama won ni be ni awon ti won je osise oni mo nipa eto ilera ni won ti bo soju ise lati mele si mo do la awon eyan ile to je pe won fi ara gba ninu sele ohun won ni ti ki ba se idasi won nta wi ko nla ba ma wi ninu itesiwaju re to ti nsalaye oro siwaju ati siwaju si oni se ri awon ti won je osise eleto lera ni ipinle yen ati ni ijoba abile ile gbogbo toro kan won ni gbogbo won ni anfori kori ni anfori igbara won pe ninu ilu yi a mo tun gbodo mo padanu awon eyan pelu bi nkan ti se nlo yo ya eja mo dai mo jo kin la tun le lo fun won gege bi ogun o to ti mo segun ibo awon ayewo wo la tun le se fun won won lawon yen ni won ba soju ise o ti ki ba se pe awon no bo soju ise ni oro won pe awon eyan ti o ba tun ti dagbe fun aye podigbo se won ba tun ti poju be lo enikan to je alase fun oro iroyin ati oro itaniji ni ipinle ohun iyun ni idowu ajanaku o salaye oro ninu atejade kan le to fi sita to si je koro kodi mo wi pe kini ijoba o ti se kilo kilo fun awon eyan gbogbo eleyi ti nbe ni ilu papa julo ni bi ti isele ohun ti sele wi pe kini se ri awon nkan adamu ati adapo awon agbo kan awon pe oya o gbori e wa bi iwo na da eleyi siwe oya dizenu atori chirisi eleyi ti ko ba ofin mu ti ijoba o fowo si won pe ka won eyan sa lo fun kan sa seyin fun kan mo do na be kan mo dede mo ro nkan ti o ni tumo sinu fun emi ara won ni o won ni tori opolopo awon nkan yin ti ki se pe ijoba lo fi owo si be eyan ba ranru emu o lewu fun emi oni to mun olomo jasin kan se
6: ndani o da je kin tun se be kin mu gudugbe royin yi o iwe royin di gaja loko to di gudugbe loso yi won ni omo kan omo okunrin omo odun metala ni ilu aba ni ipinle abia won ni o ti wa labiabo ile ise olopa lasiko yo leyin ti won ni won fe so kan ba be wi pe o mu o solokun lowo tese dan o lu ni ana fe ku ti oja si o si somole ni ta gbangba to wa koju re so run osan gan wi pe ko run ko wo inu oju re dada o won ni isele labi yi ina ni awon olopa won bere se iwadi lori e o leyin ti ani won ya foran re ti won si fi sori aye lu jala re ba o pe a kilo wa sele wetin the boy do ini opolopo eyan ni an bere labe comment section ninu foran ti an fi ori aye lu jala la won ile ise olopa ni ipinle abia ni ba ni kilo subu ta won oya o la ba ya jigiri si isele na ninu oro re won ni eni ti se commissioner fun ile ise olopa ni ipinle ohun Wilfred Afolabi won ni olopa lase pe egbo awon ti won je olopa ni agbon abayi divisional police headquarters won ni ran sala yoro pe oya loju ogan e se iwadi ke lo re gbe baba omo hun wa won ni gba won se iwadi na ba ni a okunrin te poruko re ni Uzoma Uwaeme ti n gbe ni agbegbe Nwo Kocha Street ni to si Udi Abara Road ni lo aba won ni mo ni baba omo na won ni gba ti ile ise olopa tan pada wa kefi e ni ba fi kile ofin gbe pe kilo sele gan iye omo yin ko won na so pe o nigba ti oro di ball oko yagomi laarin baba ati iye omo na won ni won ti fira won le ya ti lo baba si tun elomi ife nti e won ni oro ohun ina na ti gbe lo o se agbonmo je tin se ise iwadi iwo daran ti won si ti gbe baba ohun pamo si akata ile ise olopa amo omo ohun o won ni won ti fi sabe abo ile ise olopa ni ipele na nigba ti won fi adun okan won han si isele laabi na eni ti se oga ile ise olopa ni ipele ohun Afolabi loni a laye ti oju ti latan yan yan bo le yo ti wa mo wa ko to bayi pe chada bizu nu I mo wa ko to pe lomo eni awon fiyan pe laye ti oju ti la dada won ni o wa je pe asiko gba tan se ifilole igbimo kan ele ti yo mo gboju agan ti o si mo daabo bo awon mo kekeke lati mo lo suku pada lagbon odo won tan ni eni ti o mo jalaga be ina ni pako pako pando igua Igbo Alam won ni ni o ko re mo pe ja mo pada ri pe won ni ni o ko re pe won se gbe yin ka re ni o o wa ye pe leyin kan wa fe mo so pe e fe mo wa ko to pelu omo tori pe mo re ni o wa ni o le luli alufe pa ko tu ko fi atagigun sila ko doju re so run pe okan omode ni were di si iya alufe pa ni obo ye ku o e je mo be lohun si oro ro mo so pe olupa o
7: ibe lohun gangan ni
8: ni o
7: be yan ba pe omo
8: mo na be da gbe ta be fem keke eya eyin e fi bile di to e fi ata gbona si ah ah o elomi o tun wa ko ba e tun omo ya video so ri ti owo ba ti o ah omo ni omo mo gbe lomi lo ri o omo lo gbe leyide agboropa o se je mo le gbe yan lo ko mo gbe adebi oda
7: olohun sanu wa jo mo gbe wa de
8: ko mo gbe adebi oda ni
7: o ami o ti awon obi na ba wa lo na suru si
8: ah ah ani mo ku wa ta
7: o
8: ku wa ta bi omo jo eyin e mo ku ra yin ta nba mi
7: ikanni lagelu 96.7 fm oke gajoke ni won pobi ta wa yo iroyin ta pe ni gudugbe lo de si ntesi wajo ya
8: yo men
7: e je kin tun mu eyi wa o won pe gudugbe kan o tun sele ni ipinle ekiti nibi ti iyawo ile kan eni odun 25 ti poruko re ni kainde onizia kagara won pe onitohun ini oko re sunmo pelu ada pa na ni o to si sa titi ti omo obirin ohun to fi dagbere fun aye po digba o se won pe oko re Ibrahim Sadiq on loruko re be si re won pe ban mi si omi oto o na lo sele laarin won ni ilu ti won pe ni Ado Ekiti ni ipinle Eko ni enu mi agu ojari ni ipinle Ekiti o ya ni tesiwaju iroyin ohun lo je koro ko di mimo wi pe isele ohun lo sele lagbegbe kan ti won pe ni Dalimo ni olulu ikunle ohun nigbati toko ti yawo ti won ni gbolohun aso won pe gbolohun aso won yi o si kira gan won ni awon mejeji re o omo ipinle Kogi o ni awon mejeji won ni se o ni won mo lo si ile baba kan ti won poruko baba ohun ni baba Lamidi won ni se ri baba Lamidi yi o je ore fun baba yawo won ni be ni won kora won lo won si dede kora won lo be won pe won lo yanju oro ni o tori pe ija lagbara kan o ti sele laarin toko ti yawo ohun ti ja ohun to si ti fon na soju gege bi royin ohun bo ti se wa nte si waju won ni se ri Sadiq yi to je oko yawo won ni ni awon eyan to ma npe ni afa eleran won ni tori pe eran elo ohun ta nte iroyin ta si waju bi pe nise lo je pe lasiko ti won ti fe mo ba ohun ati yawo re yanju oro to wa laarin awon mejeji ninu ipade le ti won pe won lo se iyen ni le baba Lamidi ani bo se fada pa na yori nigbati oro to de ikorita kan afi koba ikoba o lo bere si ni mu ada ohun lo bere si ni koba iyawo re titi to fi ja wi pe ara onitohun yun ti se iyawo o ti fi gbogbe le to je pe ara ohun o ti ri jaku jaku nigbati awon eyan ti oro ohun seju won ti won salaye oro ti awon oniroyin ti o si bere si ni gban oro ohun le won ni se ri toko ti yawo yi won ti kokon koju awon nkan lagbara kan ninu gbe yawo won ija ni o ija lo ni ija lola ni ti gbogbo re si mo gbona yiyiyi won ni nigba to di aye kan eni ti se yawo yi iyun kainde won ni bo se ko gbogbo eru re nu to si ku ni ile oko re to si fi oko re le ninu ile eleyi ti won gbe peto bi ile yo ba wo mo ko ngo si gba ile ebomi lo won ni se wa ri awon eyan ti oro hun wa seju won ti oro si kan gbogbogbon pe a le mo wo ki gbogbo re ko ri bayi e je ka ba awon mejeji so oro yi won ni akitiyan ti awon yen se lati mu pe ki awon mejeji ki won jo wa papo gege bi toko ti yawo n lo mo pada ja si pabo won tori pe iru ile baba Lamidi ti an lo won ko ebe ni oko yawo n lo ti fa adayo to si mu iyawo re to sayanna yanna won ni gbolohun aso eleyi ti won pe o wa laarin awon mejeji yi lasiko eleyi ti won fi n pe won ba won pari ija yi igan lo tun pada fon na soju leyi to mu ki Sadiq kokan ti edu o mo iyawo re kainde lorun pe kini e kangan lomokunrin kuke emi loko won ni koba koba lo sa ni ada o titi ti kainde ohun to fi dagbere faye pe o digba o se won ni amo logan nigbati oko ti ri wi pe ah iyawo e oda pe bi an se nfa lapalapa yen njabo le lekan na bi an se nfa ni ese lo je pe ese yen o njabo lekan na bi an se npe ko dabi pe o fe down won pe bi oko iyawo fun ara e bo se hoda nunu won ni lowo lowo bayi o won ti gbe iyawo lo si ile egboku si nigbati isele ohun to sele ti oko to si ti sa lo dan dan ti enikeni o mo ibi to sa lo si o nigbati enikan wa mo soro ti won ko ni tohun ni Lawrence Yusuf won ni o je molebi kainde to je iyawo won ni gba to won mo so loruko awon molebi won lo pe ha omo o si so ko to dagbere faye po dibo si ni oni kainde iyawo re won pe o ti pe ohun ti fe ku ninu pe iyawo ohun ti pe gan saju asiko to gwo tori pe o ti ri pe kebekebe ti de bi igba si won ta yan lofa won na lora pe oko won se gbogbo re ko se jora won mo o ti wa fe ko ninu gbe yawo on ti pe ti pe won lo ti nso be e wa ri bi ti oro wa ja si bayi o poda dagbere fun aye ko digbo o se nibi ti oko re to ti kun le bayi bi eran olorun ba da kun jo mo jesu rowo mu lori aye wa o oyin e lo san to ni ipinle ekiti lo ti di gudugbo
6: to ba ti di alandu mo fe na gbe ni
7: eyin
6: o fi o ti e fa yi ba ti wa fe mo da baun
7: ohun yen ti le pe
6: je kaluku omo ba ti won lo kaluku omo ba ti e e ta jo jera wa mo ta te ti jo biun e jo mo toju e e jo mo toju e o pe jo lu opa o
7: ja re to wa buru nbe ni wipe e ti pa o ti da gbere faye so wa re to wa wa laye na ko ni gbe gbe se aye to da
6: awọ wa di
7: ti san lo nisin yo won saka ki okan re ni bale nipa ti owo ba wa tun ofin o tun sise lori e
6: so wa adan mo lomo si ogo
7: adan mo lomo si ogo
6: jamo lojo
7: da ku wa lo lozo to gan ko wa da olohun sanu
9: ja gugu dugbe

0: Street, along with Jukuru, Odone, Lewi Bayo, Etoriba, the High Christ High School, or Layo, Odone, Wale, Wawu, Miolo, Odone, Jise, Oma, Foro, Reshi, Anuluru, Ojes,
1: Lagilu FM 96.7.
2: Gudugbe, Iroya, Bokoba.
3: Eka bo pada lati oju oja
4: kiyin
3: ese kiri asarele ojo lo
4: osuni
3: ah oda won ri ani egbe ni agboju okunle ko je ni agba ile ise olopa agbote ipinle kasina mo beri o eje koko yo won ni awon ati awon task force ile ti won ni won mojuto bi awon onje ti sara lori ton bi o se de akata awon ti won tari esi won ni won ti jo sise alagbara won se ile awon eyan mesan lapamu pelu bi won ti ni awon nkan toto onje eleyi ti sara lori ti won ti di leje won leje won eleyi toto bi egbefa o le loku ati merin won egbejo o le loku ati merin oje 1624 sachet won ni ina ti gba lowo awon eyan won o ti won sin pe kini ohun ni ya kwamasu ina epoko e won ni ipinle kasina ibe ni won ti le won ni apa ni ipinle kasina na ti de lapamu ni joba bile mashi won ni pelu bi ese bi awon eyan ohun ti ani awon kan na ini ti gbe won ti gbe fogan na ru mo lo si agbon bomi eni ti salukuro le se olopa ni ipinle na DSP Abubakar Sadiq lo ni an kokon mu marun ni ojo keta osu kese odun 2026 ta wa yi ni nkan bi agun mejo ale ni mobi quarters ni ipinle kasina ko to wa di pe an ton para le iya agba kan ke si iya agba rugbo na o won ni eni odun 46 40 years old woman Amina Abdulrahman ki won to le o na lapamu wi pe saka saka meji ini adisi ni kini o to je pe egbeta ni benu 600 sachet won ni ru lo le le le le le edakun du won bi ode mu o imo lo re le lo ni esase un jeje ara un o ya won ko lo sawon bi kan na ni se bi eni e ma gbe lo nu won ni esase un ni kadan kada won ni won sa ti pale won bayi oro po nbe pe eyi ti won ma fi nkan ran gbogbo mi re ru lo
4: bo ni spada o so pe ka ma lo le wa tori pe eto o ti ya wo nu eto awon royin yen o wa nle gan sugbon ko si nta le se
3: papa
4: lowo olohun oba ose to nbo le tun pade wa lori gudugbo eroyin lago mejila si ago kan san tori pe lati gbogbo ojo aje monday titi di ojo ti friday o ni royin gudugbo o lo ma nwa si eti gboyin adupe o lagbara lowo olohun oba ogun ose eleyi o pin ose eleyi to da to laluwarika awon olohun oba ni o pe fun gbogbo wa ninu gbogbo nta ba nse maja gbagbo olohun oba soro jade oni ka so fun ododo pe o sirire olokun kuku si reti fun afiko mu nti o da to nbe lowo re ko da le ni o aje ja sire kan iba sire fun lasha ni ajada loruko temi ti mo je mo ki wa wi pe abarika jimo
3: e se ngan ni jimo oloyin aladun ile leyi o to je fun a ku wa ni jo kan to ku fun a loke gbogbo yin muslimi e ma gbagbe lati lo jimo lo re kirun o eye kristeri na bi isoru ba se lo leto si be adua ba e sadua o ke si mo ran ti oro nigeria ninu adua te ba nsi abi de mi lo ko temi o akade lo ko wa to bi mi lo mo ro agba bi o ba se loro to ba pe ti a mo se lejo e seun oni o so wa si dada

0: Nto se re ni pe papa ti lo si party beyen awon party kan wa beyen to je ipo o je man surplus won ti man ru ti pe boya e fe gbe lo le abi fe sesu awon ara le won ti man ru ti won mo ti wa so iru awon party yen ila wa lo ta ti ri anfani lati ko awon opolopo ta ko wa le daddy ko ti pa jale ko po ju daddy se ile ni party ni
1: ile fun na wo
0: odo odo sa odo odo ko se gbe boya a guide so I'm really guiding.

so ma yo jo yara ha ma yo jo jo yara o be se dani fc e ba nfisi ngba ta ma ba njo losa ni e won mo e won ma keke ge sa o nga fun re nbo ba wo yara ta ni nlo

0: so n wole be hello
1: hello
0: e so so ke dada e jo
1: hello
0: hello
1: o mo ba o ko se de pade ni galaxy
0: galaxy ni ni galaxy television badan
1: lori eto orosi galaxy
0: eh
1: o da ri pelu e ajo ya photo ngba ti o pari program to
0: o lodu bari se ma pe ta ba ni a ma so tan oun ni mo kokko pe
1: be ni lo wa nbe ni jo
0: se ori eto ti gbogbo gana galaxy fi wo gbogbo gana awon erowo gana ni galaxy
1: o lagbara njo
0: e erowo igana danu ni galaxy be ni mo so fun yin
1: o lagbara
0: so arin mi ati e koja arira wan je ta pade nbi kan
1: so ibe ni mo ti ibe ni mo ba pade o ti mo in fact I embrace my people. I want to say by a photo for respect. Lara won mo wa.
0: Eba.
1: O ba nu le bi si.
0: Send us on WhatsApp me. Send us on WhatsApp me ko ri nkan lagba. Nle.

0: ta lo wa nbe? Hello. Ah, o yo jade dada. Hmm, e ma binu, e dakun.
1: Esa.
0: Aha, mo ngo yin bayi.
1: Hello.
0: Hello.
1: Aseyo ni mo tin se, Asif ni bad loruko ni.
0: Hmm.
1: Ijo ti ma koko mo Alhaji Akande.
0: Eh.
1: Ore ni lawu, in ko mo Loyo.
0: Hmm.
1: Ibe ni mo tin ni.
0: Ore.
1: Ore won. Ore Alhaji Akande yen lawu lo ko re.
0: Eh.
1: In ko mo Loyo.
0: Ikanu Olowo Oyo ni, ikanu Olowo Oyo ni. Hmm.
1: Well,
0: ah,
1: ore won ti
0: eh ni se
1: ko
0: ni yo lowo
1: tu so e to re ife ni
0: won
1: ti wa mo ti wa
0: oh
1: ni mo ri won sona o ke je pe lakoko ti mo wa yi mo ti subu
0: I know phone. I want to record on calendar record. Along the line, you're back.

0: Hello. Hello, Baba.
1: Hello.
0: Mo gbọ yin dada.
1: Je ni o ko mo gbọ. Ibi ara mo ji mo. Mo ba ri ya ba lo bara si ki to lo bara si ki ni ya ba re sha lo si lo.
0: Alaju da si dande.
1: Ba ra ri ya mo mo to bi kere kan ba yi. A gbe pe pe on le lati ba yin si je ri so ni. O ko mo ala sa yi da ka mo lo.
0: Se na wo fun loju agbori.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Ẹ ṣe mọ̀ dúpẹ́ àárín wa ò ní bàjẹ́.

0: Hello, Tani.
1: Hello, Kave Kweto.
0: Baba mi.
1: Abazi lati akoran ni.
0: Hmm.
1: Abazi do lati akoran.
0: Eyin na nkorin o.
1: Ah, emi o korin o.
0: Hmm.
1: Jeje lo mo ba de lo.
0: Se mo be se ri dada.
1: Ijo ti mo ri won live and direct. Ni Olorun so ko ni.
0: Hmm.
1: Wa ri no moto. Obirin kan wa gba pe kini le kini. Won wa pari wo tele. Inu moto yen ni won ti so kale.
0: Hmm.
1: Won de ba won de san gbese ti obirin yen je ni ijo yen. Won de to fa won eyan lowo kan to kuro nbe.
0: E ba mi repeat oro yen.
1: Ni Olorun so ko ni ijo yen.
0: Hmm.
1: O ma to yen o ya owo awon tan mo owo tan mo gbo owo network yen.
0: Ah.
1: Won wa pari wo tele.
0: Hmm.
1: Apa wa koja ni Olorun so wa ogbo wa block lo apa. Awon wo lele ti won pari wo tele wa driver wa duro. Wa ni kilo si won no je wo ni.
0: Excellency. Ami.

0: ẹ wo hun yẹn bo se kere tototo baba o ti dagba ti ba gba lo e lo bayi
1: mo le bi lo gogori bo alasa kaja o
0: Hello, talo wa nbe egbe soke. Hello.
2: Hello sir.
0: Ele baba mi.
2: E ka san.
0: O jare.
2: Solomon lo nsoro lati ku ola. Omo baba kin Solomon to dolobe nbaka. A ma ngorin o se re da da. Awon lo wa ko ni odo bale re mo so wa ka jaye.
0: Ah,
2: oma, oma ese jade.
0: Oma ji.
2: Bẹ́ẹ̀ni o na gbe wa ngba on ka ti ro ma ri laye.
0: Oko ka badi bayi ni bi oko odu ogun, o gaju.
2: Yes, sir.
0: Ah,
2: yes, sir. Na le mo ba baba mi se dingun da yan daada ni.
0: Mm.
2: Ile mo ba baba kin Solomon to ni so sin wo fun.
0: Bẹ́ẹ̀ ni.
2: E o mo re, abi gbe yen lo ba yin so. Yes, sir.
0: Femi nko.
2: Femi be to se wele o wa, o na lo mo ba yin pe ko fun ke wa da se
0: na. O gaju.
2: Yes, sir.
0: Ndo te koko lo wo ran re ni odo Bale wa ka jaye.
2: Yes sir.
0: E lanfani ati nawo.
2: Ah, eropo.
0: Be ro ba po. Owo nje.
2: Aliraye dori state ka ti eju.
0: Owo nje lo ngbangba na o boro. Po ba lo ngba won fe na opa. O gbe mo lo
2: ti ro. E bi jo esa.
0: O kare o.
2: Ogbere.
0: Eleyin ko
1: eyin na wo yan sha
3: ko si mama papa ko si oju pa soya
0: hello enle e ba pe baba ki baba ma bo
2: oruko temi ni adewale
0: okay
2: o so ka amuma alaji e de sere mo so si de so ndai di yan akobo ba won ni awon defense tie awon aso won ta ma we tori yen tori na to so pe ki ni photograph ka fun won ya photo ka fun won won de nice
0: do
2: ta lo ni dey won de to sire life dey fun awon team 2020
0: to
2: benefit so mo wa nko igba yen ni kini alaje mo ko orun
0: beni
2: be mo e mo wa
0: o ga
2: je mo ko alaje aso le ya ayin ade
0: Text message sorry number yi sorry WhatsApp ni ko text message ni anyway bo ba fe kan na o le kan
1: eyin omo de so pe da
0: so to mba ro re 0708787 0708787 0178 0708787 0178 Ma pe number un. Text message ori WhatsApp. Abazakade obesere gbadurin dada. O wa so orin mefa.
1: Mo to ti won
0: rada. O le mefa to ti ko. Bo

0: emi moto baba pe emi moto baba gba lalejo tori pe omo ati baba ninu aka aka poluku obirin eyo kan lati jo jade eh bi awon ko ti e bi mi so mo mo pe
1: iya mi lo bi o mo wule yi pada
0: mo ki kabo se
1: le
0: agbara
1: ti inu le jo nlo gbogbo ara la jere film mi mo n gbo ni gbeje gbejo
0: gbogbo ara
1: ala jere film mi eru oba mi be ni mo beru mo kuru bo fogbon ta won emi akọ isoro ti olowo ni baba jola ade egun nu ado oro lafia ji ababa joba emi okuta meji baba ekuro bi mo se ndi fa orin be ni mo nde sepele ide
0: se gboro mi ni abe gbadu mi oye mi egboro mi
1: ah pe ta ba lanu ada abada ta ba tun lanu ada to wa ni abada ara lanu ada abada atole dole ntadan fufu lo bi ma la me niye
0: kele pe
1: mo ni atole dole ntadan fufu lo bi la me niye
0: to eh o me kele mi ko se mi o me kele mi ha eru mi ma n ba mi ni sa
1: eru olodun ni bo ki ise ru mi beru olodun se bo ni ba mi boya ko bo melu mi emi omo
0: e je n gbo be se wi ka yo mo pe yin nana
1: odale mo dare eran ore mo lohun ejo alerun meredo agba kore odo agba ba kore o meso won ni alele ole fe ma le ogajo ole fe agadodo ole elekerun mama ji wele wele wele wele wele agbadagba mi soso o agba yorun ya nu aje mi yo ni nu bi okini ude o dara ewu o dara lowo etitu mi pijo yari lewu etitu ko mo mi pa laso kare ni ti a se ayin ori ota ayin ore kan fe ayin ori ota ejo le kika ki wo ru le gbio dia bodu le odun ma de sara o
0: se fe ni yin ni abibadan abeku ababeku
1: o de pe ti mo tin ba won se po ni le owu labe oluma emi salaro le isobo aro bi odu alasaro oro ba ti ku ota ibayo mi wa wa wa wa lola kori omo ti lo won obadegele pe pe wa ma fi ton ya mi je won legungun omo e lo nki e labe aso aki dako leba na ka se mele baba ti se mele teru to mo ni ma bu ni eye akoko ko de so gi tutu bi ko se gi bi pe ete ti ke ma gborin ibile pe gala wa be niyan ba be se lobun o jari esi esi ko boju ale bake esi ko wese kase ipete pete atesi o nbe latese esi esi fomo re esi nu legodogbo esi afeyin feyin feyin do ma elomirin kiri lo o se opo esi kagbaku o ma dari hun o de duriyanju
0: eluwa o ipalome eniyan so ma pe ni abi badan abi wo
1: nkan to ma n wa nibe ni pe sori ma komlede mo ma wi
0: ina me pe yin
1: mo janu ke bo fe ma janu keke bi oko tutun bo sese janu bo bi oko ti won sese ra ni
0: ademola adelabu
1: eti inu le jolo
0: awe konko loju ololo
1: be ni
0: mo loro ba gbo ke loloro o se e ti sa lo ri mo gburo pe ke o ta to le
1: pa gbodo sa lo choke bade a ma sa lo awọn ti won wa nle yoruba ni ajoko ti ale ni agbe alese beyan ba le olohun to le jesu to le mi mo to le awon agbagba yoruba lo le ri ale bibi ajoko si ati damu
0: e te ke ngba kan te sapo mu te sa lo tin wa yin kin ko
1: bo yin awon bo lo to lo ga olopa ni won ma wa nki sugbon jo ana o le ri toni
0: nkele wisa
1: ojo ana o le ri toni bi aboyun to ba loyun to ba lo nfe yera hun bo se nbere ni yo ma lo eyin koniri
0: koniri so bolokun ni je olorun ba mi a nbo mbi eleyun eyin demo la de labu
1: eti
0: la lo ga yin
1: eh npo olorun lo ga mi
0: eh we bo bi bo olorun lo ga gbo wa sugbon ya mo lenin kan ti ojo ga
1: eh ngba ti mo tori lati kekere mo jo mo to je ke bi abaran mi se nkan tó bá ra mi màá máa fi kọrin kí bàbá gbàgbé.
0: Olórin ni bàbá yín.
1: Bàbá mi ṣe olórin ọmọ ọba ni mí.
0: Kí ni a wá débi yẹn a máa kọrin lọ.
1: Mo kó mo yà bàrà ńgbà tó dìgbà tí ọkàn mi ní ìrìbí yà sí. Ń bọ̀ wá yá ló di pé ẹ̀
2: boya wa wa beyan ba soro ma ni kin tun ma re beyan ba soro ma ni kin tun ma re
1: boya lo di pe kini won wa sodo so ba ko beyan se ka to si le yan kori buruku
0: emi o ma npa
1: lo ma ja ko nti oda
0: ja kori buruku olohun ba ma ja kori mejeje oda
1: nigba na lo wa di pe kini on sodo si menu ngba to wa di akoko kan emi na wa ri pe awon agbagba to npede emi na le se bi ti won bi ilani waju adepoju tubo so lada alabi omo ogunrin ola sa kini le ogun oro ki agbede oro baba ki olohun omo tesa fefe re
0: amen
1: mo wa gbera mo wa lo ba egbon mi lani waju adepoju egbon nihi emi te nwo yi opede ni emi na bi mo se de waju o bayi egbon obi mi ni bere kaka koda ko ni kewi ko won gbo o si ko
0: ti rin tele
1: en ko ri mi tele boya anu olodun na ni mo se ko we seyin kadi enu o ni mu lo si radio nigeria lodo chijide adekunle mo se de baba eyun na o se ayewo kankan fun mi yen kan re ki gbada si ama ki lo ma fi pari ewu re yin ni 1975
0: tan bere yun
1: ai jide adekunle
0: all right
1: pe ki lo ma fi pari ewu re to ba ti ka to mo ni ah
0: ya gbe ta ma ke wi ta eyan so pe kene kene
1: la wa lo la wa lo kiti pi bi mo so yi ade obo sibo ah awon awon eyan ti sise koja o wa gbe mi inu moto re awon arin gbogbo obada koja 975
0: kile mo akaki
1: gbogbo bi to lo ni mo ntele yo tun ni ka fun ani yo tem lo to ro ba doctor ni yo tem lo nbo wa ya mo ni ara manda kini ru eyi talent to tun fa ko ni ewi bi oso mo ba ade mo lo ma de labu ni ini ademola adelabu oburu to ji fori ti ejubo odun that's it
0: that's it
1: yellow dog
0: that's it for lonely mel for lonely mel that's it

akuro leun asiko ise lataro oba oke yo fere sise ko wa wa iroyin agbaye la mo wa si eti gboyin lati kan ni lagili 96.7 fm ile fun bala ofelele ni lebado abi demi akande lo ni royin yin saju egbo ko to wa ni royin na ijoba apapo le yi ti bere igbese lati yo imo gbinju gbemi ara ini kuro lara awon iwo daran gomina ipinle ondo loki ayedatiwa lo ti bere igbese mimo so owo ifeyinti lenuse eleyi toto bilionu 4 odidi naira fun awon osise feyinti ni ijoba abile ele itoto bi ojile ni egberun odin meji jake jado ipinle na okere to eyan marun ototo lo ti gbe mimi ti eyan toto meta dini adorin se ti farapa yanayana ninu ikolu ori afefe ele ti ile Russia se si ibudo taja gbalode kan ni ile Ukraine tobi amuso na ni won ti kede npe oni o mo lewaju iko orilede Nigeria yi ti won lo jijadudu lati gba ami eye wale nibi idije World Athletics Ultimate Championship ile ito fe waye ni kokwe kokwe yi iroyin na re mo kun re

0: ni agodan
1: o tun ti ya o ba ti setan wa ti setan lapa bi iliki special no so lapa bi elere yin ti de faaji bere
0: o rorun lati jo
1: Where she reti wa, la wana reti yin. Ok, awo te reti yi ati mokwe ti wame. Remi ati remi non ni. Atun joma dafa ji yin do bale da da. Ode ma don, bebe ma akosi. Kuku ma wan boys ite ni. Ma wan boys yin pa ane ro nu. Uri la kama uro. Jajo ma mu bo re re o bo lojo yi su dodo ti yin na se ko distance sha
0: everybody dance to fuji gabe ladies and gentlemen
1: ka se nbe lori eto yi ko ki se royin mo
0: gabe is for people
1: e ma jewu gidi ni ro le yo e ma gbenu si e ma gbenu se
0: if you want ma
1: e ma ganu si
0: Rise up, come
1: and. Abi ntan so ye yin.
0: If you want.
1: Remi ati remi na ni. Remi remi o se ni ma wa. Remi Babajide wa nbi.
0: Mi a go dance.
1: Boda mi wa nbi. Egbon mi wa nbi. E kuro le sa. Shalafia le wa. E ba ki awon rale.
2: Shalafia
1: ni. E pe le sa. E je ba daruko yin fa awon rale. Ki loruko yin.
2: O ni di ni elenu woroworo. Ki lo de?
1: Ejo ki le wa se nbi. Ki le oja wo le wa polo.
2: Ejo tori Olorun.
1: Ati le se wo le ti wa te wa soju ile se.
2: E ma le se te gba te ti sanwo e lage lule mi nba
0: si. Everywhere.
1: Ejo alejo wa se ko se nwo han han bi aja banki si o si.
2: O ba ju omo lenu ni.
1: Pe te nwo han han bayi.
2: Oyo dide tan baba mi. Si o si.
1: Ejo se ko se pojo pa yin sa.
2: Rara. O iri lo pa mi.
1: Wala eh la la fi asa.
2: Iwo go gbadun.
0: Ajo. Alabamajo,
2: Amajo,
1: Alejo wa, Alejo ki bu presenter, mo fe anko yin ti mo fe bere bi lowo yin. Esa, ejo, ni odun wo le ti bere ise oro ti en so yi.
2: Ejo, ki le sanwo re o. Ikede wo le gbe pe fe gba lejo, wa wo ni aran si.
0: Je ka jojo ka
1: bi. Alejo, ejo, e se normal. Ti ma tin bi lowo yin. Bere ti ma bi lowo yin ni ke ma da mi lohun. Okay? Ta en ranju won won won. Se ko si. Se ti je won san bayi.
2: Lo face cap mo tun mo ma bu ni
0: tojo mi liki ijo alabe ijo to lode
1: e ba ka won ololufe yin
2: akin teso teso akin tologun tologun won ni bi oba lojo ki lejo alosu ki losu ba bi amo ba mo to omo ko sin tin jo nje omo osu mesan lo yon lo nu
1: alejo alejo wa a fe ke kan ki awon
2: lawo ani o menu ko bi alejo
1: a fe ke soro ju woro ejo woro woro yin ti poju sa ejo yin ti poju woro woro si te se woro woro bu te se kaki e mo ni suru e ma farabale bi ta ba bi ni in ta pe yin wa sori eto fun alejo wa ejo egbo ti ya ba bi ni teyan ba fe segbeyawo en ti eyan fe teyan love le keyan fe ni abi en to love eyan
2: ori oro pololoso oro pololoso nkan oni se o
1: ami o alejo mi
2: nkan oni se o
1: ami o alejo wa to ranju
2: e ku nbe o
1: okay ex alejo
2: je nbo soro baba atomo o
1: okay oluku mi
2: oyi na
1: eni teyan love ni abi eni to love eyan
2: so ri lopo gba nti an pe ni love
1: ife
2: nkan emi ni sara
1: ka bi se ni dumare
2: ero je emi ni ti so elomi da si ere
1: kai kai
2: to ti melu o ti so elomi den ti lu da iko o ti so ni le olona da lai ni nkan
1: ejo lu da iko yen se le ba wa tu kini itumo yoruba yen
2: ko tumo si pe
1: to da be pe local ni yoruba buku lenu sa mo gbo yin sa e ma so
2: yin lo jonu oro asiko to ye ki ba be o farabalẹ ko gbo ye eye balabala ti n sin e je ba be lu dai
0: agoda imagine yo
1: agoda alejo sorry alejo ko e olukumi e ma boro yin lo sa
2: dai ko tumo si pe ko ma fi nkan bi kan ko ma wa
1: olude ko niyan
2: ko ma gbagbe nkan ko ma bere kan ti pan ele nbi kan
1: ka bi ese lojumo
2: re asin o bi eni apanle ko tun pada lo bi ti en ti sin o
1: ka bi ese
2: o wa tun lo joko ni ta teyin te jojoko ti lo
1: baba eja pada anything you love and then to love you any so nbe e salaye lowo sir
2: yen so asiri fun
1: yes sir
2: mo ni fe re o san ju ko ni fe yan lo o gbo yoruba ni
1: eni ti o ni fe mi lo ye nfe ki se nti mo ni fe le so yi
2: mo fi o tan ba fi o
1: eh
2: ti wo ba gbe soju gbe soka po ni fe awon ni won mo gbadua fun o awon ni o mo sure fun o awon ni o ni fe ko ku awon ni o ni fe ki nkan se o o ba ti ni fe yan ju
1: yes sir
2: aburu nbe nbe ogbe nbe nbe
1: kabiyesi
2: ibu nbe nbe
1: kabiyesi
2: ifarapa nbe nbe
1: kabiyesi
2: idaamu nbe nbe
1: kabiyesi
2: iforo nbe nbe
1: kabiyesi
2: tori gbogbo to nlo
1: yes sir
2: gbogbo to nse
1: yes sir
2: to ba gbo
1: eh
2: tabo ba ti tabo ba se to nti won
1: nbe eh
2: won wa joye pe e ma binu o ajere lo mi
1: e ma binu o
2: ajere
1: lo mi fi jiro yin o
2: be ni
1: eh eh
2: tori pe ko to su won ko to su won gbo mi lagboye
1: mo ngbo esa
2: la won ti ni je npe ni plan b
1: eh eh
2: plan a ni won lo
1: plan b iyen ni a le pe ni ti oro ba doro
2: awa mi le saaju ko
1: ba dowo dere
2: ah ah won fe mi won fe mi
1: plan b yen ni fe yin fe se yin dele
2: ah iti nje ki opolopo bare ni kolobo laye loni ife to gbe sile ise ife to gbe sara yawo
1: kabiyesi
2: ife to gbe sara na
1: kabiyesi
2: ife to gbe sara ebi
1: kabiyesi
2: ife to ni si se atokowo ti se
1: eh
2: eh tori pe ko wa di n to gbero
1: eh eh
2: o tan pe plan b
1: yes sir
2: o ni eda keji
1: eda
2: eda
1: photocopy
2: eda keji
1: bo
2: se nwo mi
1: eda keji
2: je n sasiri fun
1: yes ke
2: je n foro le se sape
1: ni so nbe pade
2: ijo ti en pe pade in wa iwo lo wa ojo yen won ni adare mi baba jide duro le se yi oro nko o wa nbe
1: mo be ni lodun yen lo o ti pe
2: mo se
1: o ya ma so ni so
2: je foro ara mi sa
1: mo gbe pade mi
2: je ki so asiri fun
1: yes ke
2: o wa npade
1: be ni
2: ni meeting ti ti dare mi baba jide duro mo si so pe re mi ki lo fa oni oye o
1: be ni
2: abi be ko
1: be ni
2: o ri pe saaju ki won o to pe mi emi ti an da duro n o pe o fe jo n o si yo wa lati wa bere re mi ke
1: o se ora wa lori owo e ni ora ora lo ni ora wa lori owo e ni
2: ko to dijo ti won gba mi mo wa to oluwa lo oluwa
1: baba god
2: ba je pe
1: se lori oke abi pe tele o sa to oluwa lo o ya mo ngbo e
2: mo wonu mo je mu mo ni oluwa to ba je pe mo fira mi pe nkan abi mo bebe abi mo saadu
1: abi mo yojuran
2: abi mo yojuran
1: abi mo wa se kube kube
2: abi mo wa side da se
1: ni bere
2: ninu ile ise yen
1: ni nkan fi sele ni nkan fi waye
2: ni ajo komiti
1: ni nkan fi sele
2: mo ko ba yan
1: ri yes ke
2: je de se tele geluma mo so emi nkan ki mo so o emi iyawo mi la jo gbera o plan b ni yen o plan b ni yen o
1: e wa gba
2: mo gba ladua
1: ladura
2: mo si do sori oro yen in wa leyin in wa to pinpin e
1: o bebe
2: mi o wa bebe
1: mo mo mo mo nigba to wa ya nko o wa o gba to wa
2: o
1: wa
2: de olawo
1: o kure gbe kure gbe
2: o kure gbe gidi sugba ki n to lanfani
1: won pe si pade later
2: o ri ko to ka pade nti olorun gbe si mi nu ti n fa fere
1: olenu
2: ti n ta dita ti n lu emele ti n lu ya
1: ti lu sekere
2: o wa polongo are to pada awon kane kana ti wo pe a gbo Mr. Man bi bai ma ja pe won ja pe won a wa pe mi mo le ma se erepa na la se ka to lo le owu erepa la se ka to ko be
1: so agenda of the day
2: ni gbeyin gbeyin o wa fun mi royin o ni Mr. Remy no njo si o ti ja si eso saaju ko to pe
1: tori ipade sele leyin ipade
2: ipade sele leyin ipade tori pe mo ma so folo
1: won ni meji kini ma da
2: won genje bi
1: ju eyo kan lo
2: won genje bi tori to ba fe nkan ki nkan to fi ofi o emi ni o ma bere
1: ti n ba fe nkan ti nkan ti mo fe o fe mi
2: bo so mo lo fe ju to mo ba fi o ire n be lara yawo
1: se bi mo se fe o ye ko fe mi pada ni
2: se babelon ba soro abo nso selo
1: mo so general ni
2: pe okay daddy mi
1: se ti n ba feran eyan si mo ni fe eyan love eyan
2: eniyan
1: o so o ye keniyan na love mi pada
2: o ye o iwo lo wo nwo bi o ti fe be ni awon to fe jesu o to nkan ko da ti jesu ba ni pade po to ba loro po won se won la won mo pa won da mo na ri ogun ti jesu nja sugbon gba ti olorun mi to se ti o se to dabira eni to lo won fe gan ni kon polongo jesu plan b da
1: remi
2: won do olorun
1: o ni damu laye mo nbo jabomi la

0: se lemi je ka kokon se lokan kan leje jina ka ko mu kuro nbe sori lori oro ti a so yen a nbo wa sojo po le o
1: ibi mo ba le mo be ko kan so
0: mo nbo mo nbo se ri lemi lori ka se ni ro leyin
1: lene
0: e lo ta meta pere tani awa ni eyin o ye ke mo pere mi ati re mi ali fun yin lofo
1: ah
0: e ta meta ba se soro star 347 star 1004 star 2 hash
1: o wa ri pe ona ara le toto ni
0: seri this is the ba ti lo ta meta which is just 15
1: o kan ni wa so soju le ise yen gangan otokotia
0: seri te ba ta meta yen
1: to ba wole loni
0: o tumo si pe 27 o ti hard mo meta teta o tumo si pe meta teta yen o ti di 30
1: mo
0: ogbon ni yen
1: wa wo o yawo o gba lohun o ko leta ke se pe boyo ririn ajo adoju ti ni kankan ke si se pe owo ti an soro re o ti fi se faji o ti fi salejo o kodo o ti fi so mo ti ota ko bi e o ti fi se nje npe ni gbadun fun
0: star 347 star 1004 star 2
1: bye bye bye bo ba ti da
0: meta ni ke lo da ete soju e gere ete soju e gbera ete soju e bi e fa soju e gba e ki boju sorry e ten soju e
1: abo
0: didirin ni e
1: po no
0: po nu agba
1: en ba ri o pe ni
0: mo salaye oro pe e lo ta cash no ani pe kan te kan
1: e bi ka lo yo e te soju e
0: e ki wa di mo yo mo
1: na
0: mo na ka si waju ni
1: Facebook
0: wa star 347 star
1: e o be
0: kan ro giri be
1: owo yo mo patewo bi eni soji ode tumo
0: kan se kini kan
1: ero be
0: ro kini be
1: owo
0: ero
1: owo
0: wa le lo ta cash e si be
1: o
0: ni ero be
1: ewo la ni won ro ero wo be
0: eh
1: bi an ba nda
0: you are not talking ewo ni ero be o ba so pe e fa be
1: rara e ti be ni o mo ta gbe kan ni oje
0: e ju be
1: o mo ti e wa waju agba ki won ma pa
0: oko le le wala o le la kai
1: o
0: le wojo bo lu wala
1: tani o
0: le lo takash e simple
1: se ki won wa yo ni
0: se kan mo yo ni
1: ani riro be
0: to ma ti wa ro be se kan wa yo
1: e bo ti ma mo wa le e
0: se to ma ti wa ro si be se won wa yo
1: mo o le yo mo
0: o wa wa nbe ni
1: ibe ni o wa bunu ogun efan le bere nu oko o ma mu
0: ebo to ba ti wa re sibe kan ma yo kuro mi abi
1: rara so se yo eyan ti ro nkan be already to ti wa nbe ebi gba ti o ba po wo oro wo ni o yo eni oro o be to ro pe yo kan lo ngo bi o bi beji
0: o bi beta o bi beta to ba ti ro meta sibe ani to lo ta cash e la
1: nso dede re
0: to ba ti ta cash e meta o ti je pe 27 ni ile ise ti hard mo meta to ta yen ton fun ni 27 o wa je 30 so e lo ta cash e bye star 347 star 1004 star 2 hash
1: to wa ri lopo gba ti an ba nfo to
0: ni
1: tete ni
0: pe mo ta
1: mo fo ni o
0: mo da won lohun
1: ga o ni o
0: scope ni
1: joko ni o
0: en to so be
1: o ti se
0: o ti ta o ti je o
1: o ti ra anu
0: gba o fe ki won na ra anu gba
1: o fi ogba
0: e ma da won lohun e lo ta cash e lo ta bye bye
1: so ri afani eyin
0: oh
1: won a ma
0: sori ojo friday yi jackpot to ma limbe to ma ta lenu ma nike
1: so ya ti de ka to wa awa iwori eto lasan oke meje la ton weze toze
0: so wari enikan soro ba se soro o lohun ti tatata ohun je iwo lo ta meta ba se soro asiko tu wa je nro le
1: sori bi aye ti ode ti an lo be odo
0: iwo to so pe o ti ta oje yen oya lo ta nsin
1: ko kan ko mo kan ku o
0: ko wa gboju
1: wa gbo nton lohun o se
0: owo tolohun se
1: kari mo soto da
0: kokori apa se keri e mo tori obo
1: alala
0: kokori apa papa wo kari be sanda kari e
1: kokatu ari mo soto da alala
0: se kokori apa
1: iranse mi
0: mo ti iranse mi kankan
1: ba o be
0: fa be o ni ori apa di
1: ro si be
0: orun apa di
1: ni ti an ba ni omo seun
0: beti orun apa di lo wallahi
1: iwo gate ibe belo e en ti o mana awa babe di

0: Chief Commander Ebenezer Obefabi. Obe first and then complain. Eku kale aku ojo yi o. Se alaafia lewa bo lojo ise ko disturb yin rara. So n ba yin lara mu. Eyi mo mi se daddy ti de. Awon loko weekend how far? Awa ta de nwoju Olorun Olorun se yanu. Eku lejare. E ma mind mi. Akanse eto lo nde se ti gbo yin lati le ise radio alaragba yida. Lagelu non pe bi o 96.7 FM. Ikanni asiwaju to se daada. Ile fufu balan lawa. Felele ni le Ibadan. Mo ni awon alejo kan ninu kulo pelu mi. Won gbe nkokan atawon nkokan atawon nkokan wa. Lele to ma se gbogbo mo Nigeria lanfani. E de kuku ti mo Big Man presenter. Tenu ko tete boliko. Ohun to ma se yin lanfani le mi ma mu wa si ti gbo yin o. E de pe Mr. Laju e leleyin na. Ti mi o ba so fun yin pe omi njona e bere ru e lowo mi. Mi le si fun yin e mo na Oluwara mi lekun Adesina Big Man presenter loruko mi eku lele kan se kabo sori akanse to yi to nde se ti gbo yin ni ru akoko bi rele alejo mi wa ninu kolo pelu mi inu mi a ma dun ara mi a ma gba yagi yagi ti mo ba ti ri alejo mi fine boy no people's cool headed gentleman of God ati baba mi to wa ninu kolo pelu e je ka se bayi na alejo mi eku le san
1: Ekwele baba.
0: Shalafia lewa.
1: Alafia lawa.
0: Gbogbo le nko sa.
1: Adupe gbogbo wa wa daada.
0: E je ka se bayi fun anfani awon ti won se ngbo wa fun gba kokon le ni ki sale jolori eto yi. E ki sale jolori kan ni. Sugba awon kan se ngbo wa

0: for the very first time. E je ka se bayi. E ba mi daro ko yin fun awon ara le lekun rere ati ile ise ti e ti wa gan.
1: E se oruko mi ni arakunrin Isgrace Oluwaseun ti mo je deputy coordinator fun community wa kan to tobi daada.
0: Deputy coordinator fun community woni yin sir.
1: I was a Think Rich Community.
0: Think
1: Rich
0: Community. Rich community.
1: Bẹ́ẹ̀ni. To ba fe ni rori abi to ba fe rori gege bi olola.
0: Rori gege bi oloro. Rori gege bi olowo.
1: Bẹ́ẹ̀ni. O ni community olorun wa lowo. Ta ti jo nse bo. O ti le lodun mejo bayi.
0: Ma le ronu osi, ma ronu bi
1: o. Ronu ma da.
0: Ronu nkan le ronu dada.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Ronu polowo se ronu.
1: Wa re do lowo. Nkan teyan ba ro lo ma di. Nkan teyan ba ro lo ma da. Ko si gbedeke fun nkan teyan le je laye. O wa ninu irori eyan.
0: Se ti mo ti ma nro pe mo ma se rere, ma make. Mo ma make.
1: Ngba ti o ba ti bere ro yen, nkan kan ma bere ti de ninu eyan ta ma ti yan lati bere ti.
0: O yato si pe ke ma ro ku ro pe se bi nse ba pupo, se n wa lowo bayi laye ni bayi.
1: Nkan to ba wa na niyan.
0: Bo se ma ri fun na
1: niyan. Ero se pataki.
0: Ero ni okan wa ta nro se pataki. O so bi gbe aye wa se ma ri.
1: Bẹni sir.
0: Nti yo, e se. Bami, e ku ole sir, shala fere wa.
2: Ekule o
0: baba niyan.
2: God bless you sir.
0: Shala fere wa.
2: E seun.
0: Enu mi ma dun se ma ti re tori mo yin daada. E ki si ni di ibaje.
2: Adupe
0: e ma wa ni di n to ma make sense.
2: Adupe.
0: E je ka oyan moruko yin sir.
2: Oruko mi ni Apostle Dr. Phillips Olaiya Oladipo. I am the state coordinator for Think Rich Community of your state.
0: Of your state.
2: Yes,
0: Ekule Oyo bi.
2: Ben.
0: Okay, eje ka se bayi. A ki se be re yin wa. Lele ta re yin. Ati mo pọtu ti ja so pe fun gbogbo Nigeria. Ati mo pọtu ti ja so pe fun gbogbo mo ipinle Oyo. Ati mo pọtu ti ja so pe fun olugbe ati ara ilu Ibadan. Ki le tun gbe wa sa.
1: E se e ma ri pe akoko na mo ki gbogbo ololufe ikona Larubarika yi ta ko si 96.7 la Gelu FM. Olorun ma ba fun eyin atoku na se ohun yin age ma lo gerege si sheri awon mo Nigeria mo ma ki awon eyan wa gan lokunrin lobirin tori pe a deku igbiyanju igbiyanju dere ohun lo gbo popopo debi to de yi sheri elekerin la wa polowo yi ko nse akoko ko nse ekeji ko nse eketa awon to n gbo hun mi na ma ri pa awon ti janfani e sheri mo pe ohun to ba da o se gbe pamo anfani ohun na ni wi pe ono igbalode nipase AI ta mo si artificial intelligence lati le ma ba pa owo wole lona rorun lai ni se pelu nkan ta nse lai ni se pelu pa gbodo wa nibe tori opolopo nkan to won yan wa mo ni nkan ta mo si ise ta nse fun ara wa ta mo si hard work iyen ni kan so re le layan laye teyan ba nsise hardly eyan nilo ati en smartly so ibi ti oro doju kan sin ohun ni oro irorun ta mo si you need to learn how to earn smartly. Ohun la se wa n pe awon eyan wi pe AI ta n lo ta fi ranse boya fe lo si ChatGPT wa ni boya fe se awon kokan ni ta ranse yin gangan a fe se awon iwa loju si pe o le ma pa wole fun wa lai si nibe lai di nkan ta n se lowo nitori ojo waju ta n so yi owo wa lo wa o
0: e sa se ti pa wole feyin
1: a ni ita wa tun pa polowo yi elekerin en yi ati sala kokan ni bado ta n so yi ati elekeji ati eleketa yi ti mo so yi ta ti n wa salaye fa won yan lati April to ba je ohun ti o da ni a li ma polowo e di akoko yi la se so pe ni ya loja ni se baba loja ni se awon sise ijoba ni so lokowo ni salada ni ni gbogbo won yan pata ton pa o wole pata lo nilo ati ni eko ati imo nipase artificial intelligence ta gbo ayi AI
0: ki lo bi AI gan awon lo sawari AI bawo ri ase dele aye
1: seri imo n dokun imo n duwawo duro nkan ta nilo ni pe imo n tesiwaju laye ta de yi ni lo fi je pe era ta wa nsin yi o ti kuro ni aye atijo era kan gba kan baba doku baba mo koda ni eyan o le ni ona atije nibe era ta wa yi internet space ni le se ma ri pe orisirisi awon omo kan to ye ko la ni eji to ye ko la ko lola ta ba ni ka ma to bo ye ka ma to tele sugbon kan de o la won now imo ai yi ohun nikan to nla awon eyan loju every set of the lower ko se pa nipa ona pa wole nikan soso be de bi ti won tin se eko AI wa nbe be de bi ti won tin se pe won se nkan gbin AI wa nbe be se bi ton tin se nkan medical lines AI wa nbe n ta re so ni pe ohun to gbe eyan o le se ta ba ko po eyan johnson nkan to ma se fun boya bi 5 hours te ba ran AI ni se la re seconds gboro ni je la se pe ni pe imo to ni se pelu imo to yibo now imo yi ko wa se ni se pe a ranse lasan boya pe ko ba wa se leyi ko ba wa se gba and then mo so ni last time ti mo wa awon olukan ti wa nsin to je pe a robotic AI ni lori sirisi fe fa bo ni o ti ma program e ohun lo ma se e fe gba le ni o ti ma program e ohun lo ma gba won fe fashion ni o ti program e ohun lo ma se everything fun won de bi pe won so nje won dana now ni ti financial aspect wa gagagagagan to se pataki tori atowo olowo atowo eni han kan ni pe ko lo ma fi han wa every seconds anowo now showo ta na se ba se npa ba se na jari la npa e ma ri pe nina yen po ju pipa lo le se ma ri popolopo wa ma yawo lotun yawo losi yawo lotun yawo losi at the end of the day awon yen ma yawo fi je gbese ni
0: outcome po ju income lo
1: be ni gbese awa ti won ma po si repete la se fe kan won ni nkan tan pe ni oro nini nipase itape fun wa ni ayi ko wa o wa ni anfani kan ninu anfani akoko ko ni se pe bere kawe
0: tabi e kawe
1: tabi e kawe ko ni se pelu ojo ori ako ma fi gbedeke si nipe lati 18 years gege bi ofin wa ni
0: Nigeria
1: Nigeria ta wa ye ko ni se pelu awo dudu ni abawo funfun ni o iwon to ni se pelu ni pe so e ti irora e pin
0: ko ni se pelu eya
1: ko ni se pelu eya
0: tabi ede
1: abi ede se wo fun ara e o ti irora e pin so si ni gbagbo nu ara e pe emi na si le dide laarin awon eyan to ba ti se ni gbagbo la se ni pe inu orongba from your thinking so si po le dide to ba ti le ri wa si da nile ko yi to ro fe ni a ma si loju si awon anfani to wa nbe
0: e je ki a se bayi apostle Philips Olaiya Oladipopo iranse olorun wa laye
2: e se o
0: eni pe iko ati irinju eledumare
2: e se
0: okan ni bale awon agba ma soro kan won leni to ba ti loruko rere ko ni gba kan fi oriki buruku ba je
2: yes sir
0: ti mo ri ni di ise yi ni din kan ti mo ri leyin alejo wa te wa involved bi a san ile ibo
2: ben
0: a je si pe okan mi bale gege bi ko ati iriju eledumare
2: yes sir
0: ki le le so npan kan yi so to ni ti o ga mi so yi
2: se be lo se o meji ni otito wa ododo de wa yato wa ninu otito ati ododo to ba so fun yi pe so to ni nigba ta n gbo bayi o le je otito teni ye ba wa wa to wa ri a mo pe ododo tun ni we have tried it we are in it I am in it titi do ni mo ti ri dollar loni
0: baba
2: beni
0: baba ere sha ere sha no emi na daddy
2: tori anu yen na la se de bi
0: e fe dada nikan
2: beni so on to sure ni
0: tori ni
2: otito patapata this is
0: the legit
2: this is the third time I'm sitting down here
0: beni sir
2: so ti o ba ri be a le ma pada wa awon ta fi phone number wa sile ni ori program yin wa ti pe yin ipe ko ri be won ti gbowo lowo awon so ti o ba ri be ani ma pada wa be
0: yes sir e se gan daddy alejo mi sir
1: yes sir baba
0: se eleyi ni se pelu e lo wa yan meji wa ke pe merin e lo mo kede kakiri ke to lanfani si nkankan se ki de se sogun dogoji e da mi lo
1: nkan ta ko nilo ni
0: wi ran lo sikin ran
1: akoko be ni pe ki se sogun dogoji o gbogbo ta fe ko wa gbogbo ta fe soju wa si awa na la ma wa ni charge a ko fe soju wa si ni pe ona gba lo de yi ni AI yi ma pa wole fun yin bi ba oga mi se sonsin dollar ni a ko fe ma na be lo titi ni to e to se
0: senuku
1: an senuku dollar ni to de a ma pa fun yin ni ojojumo be Monday to Friday lai ni se pelu eni lo ati press anything la se pe ni smart earning
0: esa ko si n to ni advantages ti ko ni disadvantages
1: bẹẹni sa
0: kini risk be e je ofun wa
1: se risk to wa nbe ni pe o je nkan to o lo patapata to to je owo yin ko si n to le mu kuro nbe owo yin na lo wa a ko ma connect e mo fun yin lori phone yin ni so low risk management e o kere bika so pe boya nkan ninu 10% e ka wa ni risk e je bi 1% nigba ta fe so pe ko ni risk ara ni toro olohun ba nikan so ala se pe so risk aspect e yen o kere ile ise to de fe si oju wa si yi ohun na ti gbe owo kale ko ko ni pe ko yin wa ma gba lofe ni o ti gbe owo kale to je pe ida 23% 23% ohun ti gbe le oke eyin te ba ti si oju yin si tan te fe run ya yi se ka so po mo fonu yin o ye fi da kan le awa fi 23% kun lo fi ye won pe owo yin gangan o ti secure se mo eni to le gbe 23% owo e le to wa ni keyin fe kan si ko di 24% ohun ni anfani to ti kokko wa nbe fun wa ipe looto owo yin se kini o safe ite tu bere eleyin o se network marketing nu
0: okay
1: ipe gboro lo meni kan wa gboro meni meji wa ni mo se so pe gbogbo eyan pata lo cross across la npe bi ko wa je anfani e
0: esa
1: ile ni se be ko fi se won le ko ni se coffee shop won le koko wa wo ka online yen kere ofe ni danileko
0: o sumo si pe ka fi le tun kun ta nse
1: ta fi ko mu ta nse ta fi
0: ru lati mu ki eto isuna wa tun ru gogon si
1: be ni sa
0: okay e je ka wo bayi lati gbo si bi ai se le ma pawo fun wa
1: yes sir
0: lona to legit be se salaye
1: yes sir
0: a le so ton lori radio
1: Benny.
0: Eni e fe si awon eyan loju si won ni yesi.
1: Benny sir.
0: Ojo wo niyan ibo ni kawon eyan ma bo. Daddy.
2: Okay, e seun Ola ni o.
0: Ola ti le ma mo yin.
2: Benny.
0: Saturday.
2: Benny, Ola yi ni.
0: Eh.
2: Ade expect awon eyan ni Jogo Event Center.
0: Ah, e wa ile suru sa. Jogo kan na.
2: Jogo ni to
0: si wa. Ajepo ma fe ju niyan.
2: Benny.
0: Ba e se n dawon eyan leko da tun ma si oye tun ma si si wa lori.
2: E ri pa ti wa ri ta lobi kan.
0: Eh.
2: Ni jo si ta lobi kan yen.
0: Abi be gba yan ni.
2: Ko gba yan o.
0: Session
2: sugar. Session meji la se o.
0: Sugar ja. La je du lo n pe bi yi.
2: Eh. Idi gan ni e ta so pe okay.
0: Jogo iwo nbe o.
2: Jogo to wa ni yana Liberty.
0: Se Felicia ni abi Isale abi ri.
2: Eh Felicia ni.
0: Eh.
2: Please open it for me.
0: Okay.
2: So Ibela.
0: Tori all of grace wa ni sale.
2: Ben.
0: Kan wa laarin.
2: Jogo Event Center.
0: Mm.
2: Avesta Drive, Liberty okay. Stadium.
0: Ben, gbogbo e lo wa Jogo.
2: Eh eh, so to sin bi bayi ni. That's where we are using.
0: Ni ola.
2: Ben,
0: le pe gbogbo awon yan kan.
2: La bara Olorun.
0: Le agogo melo lola.
2: Agogo mokanla ni program yen ti ma bere.
0: Mokanla aro la.
2: Ben, issue ta ni ni eto lo nigba ta wa afẹ ni ru elele so whoever wants to come now wa tete de wa de pe wa loni
0: be awon bo lola
2: wa send message si wa
0: si awon ro ba
2: so ta ma fi sile so that a le ni okay these are people who are coming to ba de se nde a le ma attend si won a le make sure pe won ni seat reservation
0: oda e je ka se bayi eh pelu jogo ti afẹ ti se lola isa ale jo ni oda wa sa
1: yes sir
0: owo le fi gba jogo
1: ben
0: ile la fi ma wole
1: seri n to wa dun ju
0: ben e gbe nsi sa
1: n to dun ju ben ni pe idanileko la ofe lawon yan ma wole
0: iro
1: seri
0: e je ko je wa o wa wole lo wa wole lo fe
1: a gba isi sori lo fe
0: kabisi
1: si sa wa ninu mind o le ka lu ku pe mo fe tesi waju mi tesi waju o e mo ke mo so pe inu irori ni
0: yes sir
1: awon to tin gbo wa si to ba ti ni irori pe awon fe wa wu nkan ta nso yi ko wa wo now imode n poju abi ti o ba li to to ba ti wa be ta si won ni oye si ba se ma se be se ma se be se ma se re iru ita nso yi a fi kon fe ma daruko wo ni o ti di keta ti mo la se kerin la pe won si yi awon to be ni april o won ti double yes
0: wow
1: o won ti double a re fe ti lati create awon eyan 1000 to je pe laarin si si odun merin o ma ni $1 million
0: ofe ni awon fi ma wole
1: ofe ni danileko sa
0: labe danileko lola ni jogo center
1: beni a gba won
0: da wole ti awon eyan ba nbo
1: beni sa
0: bi kini kan ma mu danibo
1: e se akoko kokoko ni okan n pe nkan to won bo yi won fi agbo agbo yi e se mo pe teyan ba ti ni ero okan yen wa
0: yes sir
1: a le gbo yeke a de le yi won daada
0: yes sir
1: o ma ni okan to fe yin gi ele akoko ni ele keji ta ba ti si oju won si okowo ni o fe dara won lokowo ni nkan to ba dara won lokowo ara e na lo ma jafa ni e eni fi 1 naira dokowo o yato se eni fi 2 naira dokowo o yato se eni fi 5000 dokowo so ere ole ka luku o ma yato si ra won nipase AI yi sugbon gbo na ma ba powo wole
0: oto e sa nigbati en soro lekan
1: yes sir
0: eni ko ni se pelu boya gbalagba
1: beni
0: odo tabomode
1: beni sir
0: Taba n soro nipa agbalagba agbalagba ti o ba wa mo bo se n te phone mo se lu android nko se o ni kokko se pelu android phone abi bawo abi ka re ma bo pelu tan so be lola
1: o ni kan se pelu android phone
0: e se lai die
1: nitori pe gbogbo setup ta ma se sori phone won ai ta so yi na o ni se pelu android phone gbo le to se pataki email won na se pataki
0: okay
1: se le mo pe ni ti o ba ni android phone
0: ni
1: so aye de ti lu jara ju gbo stage yen lo gbo won ya wa ta nri lo ja nsi gbo lo ti ni email ti mo so fo nkan ton ba won se si won bere email lowo won so nkan to simple ni to ba ti mo boye fe se sugbon to ni phone yen ko ma bo ani awon mo to ma guide won true
0: to ma guide won true
1: then sir
0: baba mi apostle Phillips Olaiya Oladipo
2: yes sir
0: sha won jo yin ti se
2: bẹ́ẹ̀
0: mo bèrè last time mo tún mọ̀ bèrè ní sà
2: bẹ́ẹ̀ ni
0: wọ́n ní yorùbá bọ̀ náà tó fún ni láyà aṣọ́wó
2: tọrùn ẹ̀ la máa wo bẹ́ẹ̀ ni tí a bá ti ṣe àníwá síbi and people are so happy torí pé ó rí bá a ṣe sọ bí a ṣe sọ
0: gẹlẹ tọpọlọpọ ni téèyàn máa tọpọlọpọ máa ń sọ lọfẹfẹ
2: bẹ́ẹ̀ ni tó dẹ̀ pé disappointment ni
0: ó máa ń dùnyàn gan
2: ibi tó tiẹ̀ lágbára dé
0: yes,
2: mo sọ fáwọn èèyàn tó wá sọ́dọ̀ mi
0: yes,
2: tí a ṣe fún mo ní ẹni torí mo láwọn ọmọ tó ń gbára ṣiṣẹ́ mo ní tí bá ti introduce yín sẹ́ni yẹn ẹ ní padà sọ́dọ̀ mi mọ́ torí ó máa put gbogbo nǹkan síbẹ̀ fún yín tẹ bá fẹ́ withdraw owó yín láàárín ìṣẹ́jú márùn-ún pé
0: kò ní sí excuses pé
2: no
0: you don't need to see me odi next year odi next month
2: àwọn nǹkan tá à ń sọ gangan nìyẹn
0: kò sí ká lọ kábọ̀ bá fẹ́ withdraw owó wọn
2: ní olódodo ló láyé àbíkì ni
0: yes sir
2: so mo ń sùn mo dẹ̀ ń hanrun despite gbogbo nǹkan wọ̀nyí tá à ń sọ fáwọn èèyàn nothing is disturbing us kò disturb wa rárá
0: tí ó fún ni láṣọwọ́ mo sọ lẹ́ẹ̀kan lọ́nà ẹ̀ láwọ́
2: téèyàn
0: bá ti wo àlejò yìí
2: yes sir
0: téèyàn dẹ wò yín pẹlú gbogbo ọrùn àti ọrùn ọwọ ẹ ó mọ pé ntẹ ẹ ń sọ àárí àpẹẹrẹ lára yín ẹ fẹ jẹ aládàáni kan jẹ ok àwọn èèyàn fẹ wá participate lọla wọn ń bọ bí wọn ṣe ń gbọ pé ó tẹ tó pa apostle táwọn gbọ pé ìrànṣẹ ọlọrun tó ń wà involved nìkan kí wọn máa ṣe ẹrọ ìbánisọ wọn máa pè sí ṣé wọn máa pè yín ni àbí message ni àbí whatsapp message
1: ẹ ṣe ọ máa test yes ai si ero bani soro yi meji
0: yes ai
1: si awon ero bani soro meji
0: wakan type yes ai abi kan fi lage lu se yen
1: a fun won code to ba ti se
0: okay yes ai
1: beni
0: kan ti atejise tabi whatsapp
1: abi whatsapp
2: yeah
0: kan te si lale
1: beni sa ni bye.
0: Tawọn eyan ba wa to bi 2 million tan ya pa wa bo le sese lola.
1: Tawọn
0: eyan bo lola tori emi gan ma wa nbe lati monitor nti mo polowo.
1: Ko li da kawọn eyan ma gbo wa mo ko so pe iye kerin e re.
0: Yes sir.
1: Gbegbegbe ni o. Ko to gbe sekule le e tete gbe o.
0: Tese gbe.
1: Iwo na boko yen ori.
0: Oni da ke je ka gba mo pe ah nba de mo.
1: O le polo kiri yen gba yen o.
0: O le se ti pala be ni o.
1: Ati nonu e ko se posing o, ko se sogundogoji o. Ko ma bo ka soju won si. Ero ba mi so yi ni ko test yes AIC.
0: Okay.
1: 091 169 554 17. 091 169 554 17. Ko test yes AIC tabi ero ba mi so keji yi na
2: 081 57 56 18 14.
0: Lekan sir.
2: 081 57 56 18 14.
0: Eba tutun mo lekan sir.
2: 081 58 56 56 18 14 14. Yes sir.
0: Eba tutun mo lekan sir.
2: 081 01 57 56 56 18 18 14 14.
0: Bami ta kokon yen te mu le kan yen
1: yes sir
0: e ba to fara balẹ mu number yen
1: e se 091 091 169 169 554 554 17 17
0: le kan si
1: 091 169 154 554 17 17.
0: Yes,
1: sir. Platform le yon need lati de laye. Magic yon li shele. Miracle li shele. Adura de koni bubwe. Te yon bag badura. Ki yon bag bise. so platform kan lele nipasẹ AI
0: mo ti yo
1: e ja soju yin si e de thank you anita tora tun si ma pada wa
0: god bless you
1: yes sir
0: mo ti yo
1: yes sir
0: adura loju se ti eyan na loju se ti
1: yes sir se an poro meji kan lo pa po
0: yes sir
1: supernatural natural aduro super aduro
0: kabisi
1: ko to dipo di supernatural eyan godo activate natural aspect eyan tori super ti lo already
0: I'm activating natural aspects.
1: More super yen.
0: Kabisi.
1: Oluwa ti release super yen fun wa. Natural aspect ya wa ma wa ni pass.
0: Ara Oluwa release fun wa lawon yen fin gbo bayi le fun radio bayi.
1: Na fin gbo.
0: Na fin la for that ma gbo bayi.
1: Be ni sir. Opportunity lele yi. E wa eje asoju yin si.
0: Awon le brother so po opportunity comes but
1: once.
0: Otan. O le ma tu pada wa mo. Ese.
1: Ese sir.
0: In partition Apostle Phillips ni are iseju kan si meji ko ti ba ma de ta ma lo
2: yes sir
0: ki le fe so fun gbogbo omo ijo
2: ohun ti mo
0: omo leyin christi
2: ohun ti mo
0: gba
2: won
0: to go yin awon lolufe yin
2: bibeli soro fun wa genesis chapter 30 verse 30 jacob nbere lowo labani oni ni igbawo ni emi o pese
0: fun ile mi
2: igbawo lo ma je
0: yes sir
2: iwe amos ori keje ese keji won bere fun Jacob pe Oluwa ma binu Jacob yo wa se le dide nitori eni kekere ni
0: yes sir
2: awon nkan to ma mu yan ku loju kan ti ohun to ba fi mu yin sir if you can have a dollar a day being reinvested you are going somewhere so to okay oni $1 loni o tun reinvest e o de se be fo odun merin oju wa lawon eyan se se jobo odun mejo na kila wa ri nbe so ta ba wa se joba aye ara wa lodun merin ta de dide ta de di billionaire in naira millionaire in dollars exactly ki se oro enu owo yin eyin le ni nkan yin emi ti bere ni ajo aye temi o ni mo se so fa won to ku pe bibeli pe won to ti ri igbala ko dide fun igbale lo so that's why we are here
0: thank you so much daddy
2: yes sir
0: you know need to be tell you about the fi ba gbe lesson fresh and neat sir yes ko de ko ma yonda yin
1: ese sir
0: jogo center la nbo lo la fun
1: be ni fun dani lekun
0: seminar fun dani lekun yen
1: be ni sir
0: lekun rere
1: be ni bi ai
0: ko ti ma
1: pa owo
0: ai
2: yes sir
0: artificial intelligence wo ti ma pa o fun wa
1: be sir lona to rorun
0: lona to lorun
1: be ni
0: lona to de legit
1: lona to legit to ba ofin mu ti o se gbt
0: tokan de balẹ to pure to sure
2: 100%
0: oya phone number yaka ma lo an bo lola jogo center lagun mokan la ola
1: be ni sir ko tete de o tori ero
0: oya phone number ta yan mama text
1: everybody so yan ri
0: yes ai come text be lati pese aye fule fun kale mo to won bo lola oya yes ai
1: 091 169 169 554 554 1717
0: Let us see.
1: 091 169 169 554 554 1717
0: Daddy, to don here.
2: 081 57 56 1814
0: Let us see for the last time, sir.
2: 081 57 56 1814
0: Daddy, a she gone to your bang lalejo. I'm born in Joko Center, like Barolo. It's not my one day. Thanks for coming. God bless you.
1: You're
0: welcome. Oluwaremi lekun Adesina, big man presenter, loruko mi. Eje ki a tun pade ni ago mejo abo bakan na lale. En lebeun, e ku kale. Abimbola Sadiq, God bless you.

0: ajoke.
1: Walapuni, on se sio dore de de, wan pan ke beni mata, sumale no jometa yi, madum madum no man jeni bobo iba, on se njejani njedundu, akala ipe kere kuli kuli, asaro maresi, akakoko makebe, afibi onfan, enu leki duro, ajelu sini, konipe deke.
2: Yon nisoro.
1: On nisoro, inu kikon ni yomu yomu biyo bambang, isoro yi yaso fa, la wujo, mungi mwa lejo ka sem sem, inu nanu kikon, na juka kaka biye ni tin sega boli, koko ibe nepe boba kefi pe inu tena nkon, idote inu, enye dedun, ora koto koto dori e la, tiyo wadede, Riz Vita ni ko gbelura Riz Vita kan ko doti apoloko abi Riz Aba powder to wa fun ogbe nu ataya tita
3: Riz Vita tun wa nile itaja ogun kari le Nigeria lati je alagbata pe 080-2191-2040 080-2191-2040 Riz Vita ko se manini oye

gbogun ile ifiniye lopo eyan nilo iwo na ma darapo mo eto yi lori koni lagilu 96.7 fm ni bi ti olorun yo ti ma lo eyan se pastor ino folosho ijo the lost city gospel grace ministry to wa ni ma alile a meridian pastor apata ibadan lo so nigbowo e

0: mo ni alejo gbajugbaja onisese ni kuro royin ni ale oni eh iya wa e da ko yin fun mo Nigeria o
1: mo ki gbogbo ti to ngbo mi ajin ni ara yin ma je o esa ti ogbo ogun olorun ni fi se ko ni fi se mi na oruko mi ni iya iseyin omo oro
0: eni eni imona pataki fun gbogbo omo odu alapapo kaakiri agba nlaye lori eto ilera ati igbaye gbadun won mama wa
1: ohun ti mo mu wa fun eyin yen wa ninu ile gẹgẹ bi mo se ma ntenu mo ohun na ni mo tun ni ke a tun fi akoko yi ka tun ma fi rara wa leti lori akosejaye akosejaye wa o se pataki fun kaluku wa ati lori awon omo ta nbi awon kan ta pati ta tele mo ti nfa idiwo fe ni kokan wa ohun ni mo pe wa lakiyesi si pe ka tera mo kikaluku ko jade kikaluku lo se akosejaye awon omo re ati tawa ta je onbi gangan tori akosejaye yi idiwo tin fa fun eni kokan kaluku o mo pe aiwo akosejaye ini mu awon sise bi erin jeje eliri tabi fun elomi gan ti o ti ri egbere eregbe yawo mo ti ma ntenu mo pe iwo to je elegbe omo to mo latara akosejaye re o le mu diwo wa

0: lati ri ibujoko tabi lati e ti ni aya niwo to je okunrin awon mi a ma bere pe se okunrin legbe ni ngba ti eyan ba wo akose jaye ni o le mo boyo okunrin ni tabo obinrin o ni awon nkan yi si fa ifaseyin fopolopo tabi papa julo awon ti won ti e wa je omo omi awon to je omo omi yi latara ala telomi nla elomi mo pe omo omi lohun latara awon iwo telomi wa nje ni iwo to jo omo omi o ti mu idiwo wa lori ririse lori awon omo elomi gangan lo dina mo awon omo to bi latara pe iya gangan o mora re tabi baba gangan ni o mora re o mu idiwo wa fun enikokan won latara aiwo akose jaye
1: e koko ni pe e fe gba gbogbo omo odun ani mona pe kikaluku ko lo se iwadi jile ni lana ti bile kan le ba mo ona ti won o fi mo gbegbe aye alafia abi mama wa
0: bo se rinu olotu awon ti won ti jade ti won ti wo akose jaye ara won kaluku ti mo ona to ye ka won to awon ti o ba ti jade wo awon la tun fi asiko yi so fun opolopo ti bonu soro ti nja latare ewo elomi ti pa iwoti tona re si ti lojutu gbogbo nkan ko ni ogun elomi be te pe irin ajore o ti je mo ko logun ara igba ti o si mo nkan ti o je ko se ini nse latara n telomi nwo ewo ni fun ti o si mo irin ajo elomi ko fe iyawo pupa iyawo pupa n lowo loju ti ni ajore o si ba be lo awon nkan yin la ntan mo le si pe kaluku ko pada sinu idile ti won ti bi kaluku awon nkan ti won se enu ile enikokan o fa idiwo telomi omo eni won bi lelegun eni won bi le oloro eh ti o wa mo pe nkan ta baba yi ti se yi o wa nu rin ajo aye ta fi bi ohun ti mu idiwo wa fun won
1: mama wa ta ba wa re to se tan lati gba imoran gege be fe gba gbogbo omo odu amoran bayi lati gba mo lori lati tan mo le si gbogbo n to so kun nu aye won ibo ni won ti le ri yin mama wa
0: bi won se le gba ri emi ya iseyin omo oro ibi kibi ti eyan ba ti nbo ko di olorun sogo baba da be bridge olorun sogo ibe ni won o ti gbe moruwa tabi taxi amuloko tan ba ti wa da amuloko last bus stop kan so fun awon lokada taba won ni moruwa pe awon lo mumbai school lona odeyale akanran road ibe ni won o ti de mi ya seyin leyin school mumbai ni mo wa eni to ba wa fe pe mi sori ero ibani soro mi 0807860 7892 0807860 7892